0: zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar John Dramani Mahama ke cewa ya zama wajibi a tattauna matsalar domin samun mafita. Har ma yace mahukuntan Afrika ta Kudu sun san waɗanda ke kaiwa hari, wato ke kai hari kan baki, amma suka ki daukan matakan hukunta su. A saboda haka dole ne a kai batun gaban kungiyar kasashen Afrika, wato AU, domin a samar da maslaha. Al'ummar gabashin Chadi da ke yankin Sahara na fama da tsananin bukatar ruwa, inda ya kawo wato rikici tsakanin jama'a saboda yadda kowa ke da babban ɗiban ruwa a rijiya. A halin yanzu ko a birni na biyu mafi girma a Chadi, famfuna da dama sun kafe a daidai lokacin da suke fama da tsananin zafin rana. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 1,000, mafi saurin yaduwar nau'i da aka gani a tarihi. Babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afrika, Jin Kaseya, ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 ya zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu. A cewar Kaseya, mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi, sannan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Kungiyoyin fararen hula da na kasa da kasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikewa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da kasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aike da takardar korafi da ke bukatar gwamnatin Gambia ta kare mata da 'yan mata daga komawa karkashin tsarin da ke da matukar illa. Sabani gararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kuɗin lada domin samun rakiya daga dakarun Amurka. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa, inda yake cewa sun baya buƙatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leƙen asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri, kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leƙen asiri na Amurka ba su ƙarƙare bincikensu ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kaɗan za su fitar da sakamako. Aƙalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a ƙasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani ne da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin nazar muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
1: RFI.
0: Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokoto, wato dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon bude ido da dama sun dauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sakai a jihar ta Bauchi sun murkushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin yayi a baya sun kasa farfadowa. Wakilin mu a jihar ta Bauchi, Ibrahim Malam Goji, ya hada mana rahoto akai.
2: Dajin na Yankari, ɗaya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da faɗin sama da murabba'i 2,000, kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Na ci ta bakin wani jigo a ƙungiyar jakadun masu raya yawon buɗe ido, Nasiruddin Balarabe, game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
3: Musamman abin da yake gani gandun dajin Yankari, mun kan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ki akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari, haka mu ji daɗi. So da mun gan su mun kan samu nishadi, kuma mun kan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi. Mun huta mu wani lokaci mu kwana, wani lokaci kuma mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
2: Ima Dallami Adamu, jakada a kungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa, ya ce gandun dajin na Yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani. Yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
4: A gandun dajin Yankari za ka ga ji, za ka ga daji, ka ga bishiyoyi kala-kala, ka ga ganyayyaki kala-kala, ka ga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har ka ga ya ji daɗi.
2: To sai dai a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na Yankari Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu ƴan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin, yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
5: A kwanakin baya shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
2: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda, to amma ya yi ba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa ƙoƙarinta na dawo da martabar wannan daji.
6: Shi wannan gandun daji namu na Yankari wanda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa. Akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu ɓata gari da suka je suka kama wuri. Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da haɗin gwamnatin tarayya ta samu ta kore waɗannan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za a iya kamawa. Kuma tana kan bincike akan taya akai masu kazo.
2: Sai dai duk da wannan kokari masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan daji saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga ɓata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. To yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwata.
8: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jihohi bakwai da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
9: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana, to insha Allah ga next generation ko waɗanda za su zo daga baya in suka taso ma suka ga matasa, kin ga za mu samu matasa waɗanda rayuwar su za ta yi kyau.
8: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
11: Matullahi barakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Zafa daga Kaduna, Nigeria. Mu shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ba masu daɗi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne yansu in an mutum na cikin talauci, to ko addinin shi ma da zai yi sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba, balle tana ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu, Allah ya ba su ikon kawo mafita su lalubo mafita ta inda za a samu abin da ake nema na ci gaba a rayuwa.
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau, saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu, amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama kuma.
13: mai magana Baban Fatima Gardenas Kogangan karama komiti ta shagari Sokoto Najeriya. To alhamdulillah muna musu fata alheri ko muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani wanda an kai domin su saboda mun sha gana irin tarukan ga amma a ce a su da talakan dan kabin sa bai more mai koyin ba karshen da su sun ga taron su dake more mai. To Allah kadi wannan ba haka ke ba Allah kadi kaman da aka dun su su sani.
8: A cikin maudu'i na gaba shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a dauka dan taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya wata mata ce da matsalar ta shafa ga abin da take cewa
14: katanga gaban gidan mu ta zube ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya to dama ɗakuna biyu muke da shi haka muke ta musu a ɗaki daya muke zau muke kwanciya.
8: Akan haka kuma zamu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na barka da kokari mai magana Maman Ummi Kawo Kaduna Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo wata kaddara amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Baran mu irin barki haka mutun sai ga gunda bai dace ma a gidan ba dole mutun shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna shi kuma ruwa ba a tsare mai hanya ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin wayannan masu gini a wayannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
16: Assalamu alaikum rayuwar mata zallar Radio France International sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje domin shi ruwa yakan yi wa kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa. Misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini. Sannan abu na biyu zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata. Gwamnati ta yi kwata ta mai kyau da an fara ruwa da iska zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ce ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi dan ka a ba masu kwashe bola kuɗi su kwashe. Shawaran da zamu ba mutanen anguwa ku kuke cutar kanku ba gwamnati kuke cuta ba saboda irin musamman misali wa'annan unguwanni ba abin da zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan wajen. Dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa.
17: Tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji aya a can amma wasu bai zama izina a gare su yayin duk da zasu yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa kuma ga cike magudanun ruwa da al'umma suke yi. Ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta dau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka.
18: Nana Mamman Abdullahi Kaka gidan magaji ta wajen Bure Niger. Ni dai shekara 2023 gaskiya rabin gidana duka mai haɗi gaskiya Allah dai taimakan babu wanda ya rasa rai cikin iyali na. Sannan bana hadarin harko wanda bai ruwa ba yayi iska dukan wutar gidana sai da ta dauke gwalaba sun hinawa dukan su suka mutu. Ai wasu wayoyi suka kone sai dai daga baya aka gyara. Amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi mun sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu yi mu yi mai inganci.
19: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
8: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibarsa da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su ɗauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi. Ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunanta wadda ta taɓa fuskantar wannan matsala.
21: Kawai rana ina zaune sai na ga call ɗin shi na ɗaga ban ma san waye ba dai muka gaisa sai shi ban gano ba sai ce ai gashi shine
1: in zo office din shi yanzu in karba wannan text sai na zauna a seat haka sai irin ya tashi daga seat din shi kisan kina da kira kina kin san irin wannan maganganu na maza anan da ya attempting sosai zai taba ni sai na fita na ban mushi office din
8: koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba ja mu ji
21: Assalamu alaikum shine rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar hanga keta gaskiya yanzu da ilimi

0: kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonald. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban ɗakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukansa na nan gaba. A masana'antar Tollywood da ke kudancin India, batun fitowar kasaitaccen fim din siyasa mai taken Jana Nayaga shine ya zama babban labari, kasancewar shine fim din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar fim domin shiga siyasa. Fim din ya jawo dakon taro a gidajen sinima tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayan su ga daliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirinsa na sake fitowa a wani babban shirin fim tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India, wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an gune lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Don haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da ya ce tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kudin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya? Shin saboda babu tsaro har a filin jirgin, ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafi, ku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka yace babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daure kai. Dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji, idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Rafi, ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora Gwandu daga jihar Kebbi a Najeriya, da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su, kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda ba su gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya, sakonsa ya ce salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin 'yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram, wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro ya ce gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu famiyagun shugabanni ne, kuma har suka samu damar fita zuwa wata kasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Cigumunka. Suka ce hanya ɗaya ce tilo, duk ɗan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka ɗauki wannan hanyar, ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Ya Rafi, ku tashi lafiya. Mai sauraro, kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa a kai shine batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Don haka za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aiko a shafinmu na Facebook, wanda ya ce shakka babu kamata yi a kama su tun kafin ma su bar kasar, domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zukatan waɗanda suke kai ziyara filayen jiragen sama, tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi ya fi na sauran.

0: wato madalla da haka muka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban boyo hukuncin daurin rai da rai yan Ghana sun buƙaci kotun ICC ta binciki har inda yan Afrika ta kudu ke kaiwa baki bakaken fata shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabani ikrarin kwace shi da yake yi a baya amadadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na wannan rana Hassan Al-Hassan Sulaja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI sunana Hawwa Halilu Gangazo nake fatan za mu kwana lafiya tara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban Oyo hukuncin daurin rai da rai. Yan Ghana sun buƙaci kotun ICC ta binciki harin da yan Afrika ta kudu ke kaiwa bakin bakaken fata a ƙasar su. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabanin ikrarin kwace shi da yake yi a baya. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Babbar kotun tarayya a Abuja da ke Najeriya ta yanke wa mutane uku hukuncin daurin rai da rai bayan samun su da laifin sace dalibai da malamai a karamar hukumar Oriri ta jihar Oyo lauyan da ke kare waɗanda ake kara ya nemi kotu ta yi musu sassauci tunda sun amince da laifin da suka aikata sannan suna da mata da yara da kuma iyaye da suka dogara da su to sai dai mai shari'a Salim Ibrahim ya yi watsi da hakan inda yanke musu hukuncin daurin rai da rai kuma zai fara aiki ne daga ranar da aka kama su idan za a tunawa an kama daliban Oyo kuma sun shafi fiye da kwanaki 50 a hannun yan ta'adda kafin jami'an tsaro su samu nasarar ceto su to jirgin kamfanin Enugu Air yayi hatsari lokacin da yake kokarin sauka a Benin ko da yake hukumomi sun ce fasinjoji na cikin koshin lafiya matatar man Dangote a Najeriya ta sake dawo da sayar da man fetur da kudin naira lamarin da ya kawo karshen sayar da makamashin da dalar Amurka sai dai matatar ta kara farashin fetur din naira wato da naira 140 akan wace lita wannan na zuwa ne mako guda bayan da matatar mun mai karfin ta ci danyen mai ganga 650 duk rana ta dakatar da lodawa manyan motoci mai tare da komawa ga farashin dalar hukumar yaki da rashawa a Najeriya ICPC ta gano yadda rundunar yan sandan kasar da wasu ma'aikatan bogin na gwamnati guda biyar suka fi ko ina yawan jami'an bogi shugaban hukumar Musa Adamu Ali ne bayyana haka yayin da yake sanar da sakamakon binciken da suka yi a tsarin biyan albashi na gwamnati hukumar ta ce ta gano wasu ma'aikata da ake zargin na bogi ne akalla su 908 a ma'aikatu da hukumomi 59 inda suka kwato kusan naira miliyan 142 da aka biya waɗannan jami'ai na bogi albashi Wata kungiya a Ghana ta buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ta binciki harin da 'yan ƙasar Afrika ta kudu ke kaiwa akan baki abinda ya kai ga rasa rayuka wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar John Dramani Mahama ke cewa ya zama wajibi a tattauna matsalar domin samun mafita har ma yace mahukuntan Afrika ta kudu sun san waɗanda ke kai wa hari wato ke kai hari kan baki amma suka ki daukan matakan hukunta su a saboda haka dole ne a kai batun gaban kungiyar kasashen Afrika wato EU domin a samar da maslaha al'ummar gabashin Chadi da ke yankin Sahara na fama da tsananin buƙatar ruwa inda ya kawo wato rikici tsakanin jama'a saboda yadda kowa ke da babban ɗibar ruwa a rijiya a halin yanzu ko a birni na biyu mafi girma a Chadi famfuna da dama sun kafe a daidai lokacin da suke fama da tsananin zafin rana Adadin mutanen da suka rasa rayukan su sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 1,000 mafi saurin yaduwar nau'i da aka gani a tarihi babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Africa Jean Kaseya ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu a cewar Kaseya mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi sannan sannan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Kungiyoyin fararen hula da na ƙasa da ƙasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikiwa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da ƙasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aiki da takardar korafi da ke buƙatar gwamnatin Gambia ta kare mata da 'yan mata daga komawa ƙarƙashin tsarin da ke da matuƙar illa. Sabani igararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kuɗin lada domin samun rakiya daga dakarun Amurka. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa inda yake cewa sun baya buƙatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leƙen asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leƙen asiri na Amurka ba su ƙarƙare bincikensu ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kaɗan za su fitar da sakamako. Aƙalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a ƙasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani yanayi da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokoto, wato dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon buɗe ido da dama sun ɗauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sa-kai a jihar ta Bauchi sun murƙushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin ya yi a baya sun kasa farfaɗowa. Wakilinmu a jihar ta Bauchi Ibrahim Malam Goji ya haɗa mana rahoto a kai.
3: Dajin na Yankari, ɗaya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da faɗin sama da murabba'i 2,000 kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Na ci ta bakin wani jigo a ƙungiyar jakadun masu raya yawon buɗe ido Nasiruddin Balarabe game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
4: Musamman abin da yake gani gandun dajin Yankari, nukan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ke akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari haka, mu ji daɗi saboda mun gan su mukan samu nishaɗi, kuma mukan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi. Mun huta mu wani lokaci mu kwana wani lokaci kuma mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
3: Ima Ɗanlami Adamu jakada a ƙungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa ya ce gandun dajin na Yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani, yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
5: A gandun dajin Yankari zaka ga daji, ka ga bishiyoyi kala-kala, ka ga ganyayyaki kala-kala, ka ga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har ka ga ya ji daɗi.
3: To sai dai a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na Yankari Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu 'yan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin, yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
6: A kwanakin baya shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
3: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda. To amma ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa ƙoƙarinta na dawo da martabar wannan daji.
7: Shi wannan gandun daji namu na Yankari wanda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa, akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu ɓata gari da suka je suka kama wuri. Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da gwamnatin tarayya ta samu ta kore waɗannan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za iya kamawa kuma tana kan bincike akan ta yaya aka yi masu kazo.
3: Sai dai duk da wannan kokari masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan daji saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga bata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Toyo take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jahohi bakwai da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
10: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana to insha Allah kinga next generation ko wa'anda za su zo daga baya in suka taso ma suka ga matasa kinga za mu samu matasa wa'anda rayuwarsu za ta yi kyau.
9: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
12: Rahmatullahi barakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Zafa daga Kaduna, Nigeria. Mu shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen wannan abubuwa da ba masu dadi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne ɗan su in an mutuna cikin talauci to ko addinin shi ma da zai sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba bare tana ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu Allah basu ikon kawo mafita su lalubo mafita ta inda za a samu abinda ake nema na ci gaba a rayuwa.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu, amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama kuma.
14: Mai magana baban Fatima Gardeners Kogangan Karama Community Shagari Sokoton Najeriya. To alhamdulillah muna masa fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani wanda an kai domin su, saboda mun sha ganana irin tarukan ga amma a ce a su da talakan da an kai binsa bai more mai ko in ba ƙarshen da su da sun taron su dake more mai. To Allah ya kaddare wannan ba haka ke ba, Allah ya kaddare kaman da an kai binsu su sani.
9: A cikin maudu'i na gaba shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a dauka don taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya wata mata ce da matsalar ta shafa, ga abin da take cewa.
15: Katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya. To dama ɗakuna biyu muke da shi, haka muke ci musu a ɗaki ɗaya muke zaune muke kwanciya.
9: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na barka da kokari, mai magana maman Ummi Kawo Kaduna, Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo ta kaddara, amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na, ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Bara mu irin barki haka, mutun sai ga gunda bai dace ma a gidan ba, dole mutun shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna shi kuma ruwa a tsare mai hanya, ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin waɗannan masu gini a waɗannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
17: Assalamu alaikum rayuwar mata zalla Radio France International sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje domin shi ruwa yakan yi kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini sannan abu na biyu zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata gwamnati ta yi kwatar ta mai kyau da an fara ruwa da iska zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ci ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi dan ka a ba masu kwashe bola kudi su kwashe shawaran da zamu ba mutanen anguwa ku kuke cutar kanku ba gwamnati kuke cuta ba saboda irin musamman misali wa anan ungwanin ba abin da zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan waje dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa
18: tare kuke da Bashir Mamman dan inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina hakika wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji ayi a can amma wasu bai zama izina a gare su yayin duk da za su yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa kuma ga cike magudanan ruwa da al'umma suke yi ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta dau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka
19: nana mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen buren Niger ni dai shekara 2023 gaskiya rabin gida na duka mai fa gaskiya Allah dai taimakan babu wanda ya rasa rai cikin iyali na sannan bana hadarin harko wanda bai ruwa bai yayi iska dukan wutar gida na sai da ta dauke gwalab sun hinawa dukan su suka mutu ai wasu wayoyi suka kone sai dai daga baya aka gyara amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi mana sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya sa do abin da zamu yi mu yi mai inganci
20: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
21: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
21: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibarsa da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su dauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunanta wadda ta taba fuskantar wannan matsala
22: kawai rana ina zaune sai naga call din shi na daga ban ma san waye ba dai muka gaisa sai shi ban gano ba sai ce ai gashi shine yanzu office din shi yanzu in karba wannan text sai na zauna a seat haka sai irin ya tashi daga seat din shi kin san kina da kira kina kin san irin wannan maganganun nan maza anan dai attempting sosai zai taba ni sai na fita na ban mishi office din
9: koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba ja mu ji
23: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar hanga keta gaskiya yanzu da ilimi yayi yawa ni dai ga shawara ta wanda ni bada mace ta karanta sa mace namiji shi karantar da namiji shi dai ne za a samu zaman lafiya cikin makaranta tunda ilimi yanzu da maza suke takama da ilimi ƴaƴan mu da diyan mu da jikokin mu mata suya takama da wannan karatu suna iya karantar da mata ƴan uwansu
24: Ana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wai a ce malami shi ne ya kamata a ce ya ba wa ɗaliba ko ɗalibi tarbiya, to amma da kansa yake ruguza wannan tarbiya ɗin su kansu kuma wasu daga cikin ɗaliban wallahi su ne suke neman wa'innan malaman nasu da zumar cewa su yi fasikanci da su. To fatan mu dai duka ɓangarori guda biyu akwai buƙatar gaskiya su ji tsoron Allah kuma zan so a ce iyaye su ma sun rika bincikan ƴaƴansu domin za a ga cewa wani lokaci sakaci ne irin na iyaye.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rafi mai magana Asuman Gata Abule Filingi cikin jamhuriyar Niger, abokin Salihu Dan Zaru. Amana ta an ka ba su lalle bai kamata su ci amanar daliban su ba. Su ma dalibai su zanyi ma malaman su biyayya. Amma saboda yanzu lamari na makaranta ya saki ba irin yadda an kasance da malaman suna da rikon alƙawari.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
1: To an gaida Zainab.
2: RFI
1: Yanzu lokacin labaran nishadi.

0: Idan muka leka Hollywood dake kasar Amurka kuwa babban labarin masana'antar a yau ya mayar da hankali ne kan farfaduwa da adana tarihin fina-finai inda kamfanin Sony Pictures ya sanar da sayan shahararren gidan sinima na Dome dake Los Angeles. Wannan babban ginin gidan sinima na zamani wanda aka rufe tun lokacin cutar COVID-19, kamfanin Alamo Draft House ne zai tafiyar da shi kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonald. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban dakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukansa na nan gaba. A masana'antar Tollywood da ke kudancin India, batun fitowar kasaitaccen film din siyasa mai taken Jana Nayaga shi ne ya zama babban labari, kasancewar shi ne film din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar film domin shiga siyasa. Film din ya jawo dakon taro a gidajen sinima tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayansu ga ɗaliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NEET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirinsa na sake fitowa a wani babban shirin film tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Don haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da ya ce tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kudin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya, shin saboda babu tsaro har a filin jirgin ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafi ku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka ya ce babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daure kai. Dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda, ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora Gwandu daga jihar Kebbi a Najeriya da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su, kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda ba su gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Dagawa daga jihar Bauchin Najeriya, sakonsa ya ce salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram, wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro ya ce gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu fa miyagun shugabanni ne, kuma har suka samu damar fita zuwa wata ƙasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Ciguminka, suka ce hanya ɗaya ce tilo duk ɗan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka ɗauki wannan hanyar ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Ya Rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa a kai shi ne batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Don haka Za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aiko a shafinmu na Facebook wanda yace shakka babu kamata yi a kama su tinkabin masu bar kasar domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zakatan waɗanda suke kai ziyara filayen jiragen sama tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi yafi na sauran wuraren da suke da zirga-zirga na ababen hawa Sakon Khalid Musa da Nura Madomawa yace ya kamata a ce an kama su a Najeriya tun ma kafin su bar kasar kuma a hukunta su cikin lokaci kamar yadda suka yi wa al'umma Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce shawara da zamu bawa talakawan Najeriya musamman na arewacin kasar shine mu dage da addu'o'in Allah ya kawo mana karshen wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki na rashin tsaro RFI ku tashi lafiya Yunusa Tankwabani Mbaka tare da Sale likitan radio

0: takan hukunta su. A saboda haka dole ne a kai batun gaban kungiyar kasashen Afrika wato EU domin a samar da maslaha. Al'ummar gabashin Chadi da ke yankin Sahara na fama da tsananin bukatar ruwa inda ya kawo wato rikici tsakanin jama'a saboda yadda kowa ke da babban ɗibar ruwa a rijiya. A halin yanzu ko a birni na biyu mafi girma a Chadi, famfuna da dama sun kafe a daidai lokacin da suke fama da tsananin zafin rana. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 1,000, mafi saurin yaduwar nau'i da aka gani a tarihi. Babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afrika Jin Kaseya ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 ya zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu. A cewar Kaseya, mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi, sannan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Kungiyoyin fararen hula da na kasa da kasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikewa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da kasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aike da takardar korafi da ke bukatar gwamnatin Gambia ta kare mata da ƴan mata daga komawa karkashin tsarin da ke da matukar illa. Sabani igararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kudin lada domin samun rakiya daga dakarun Amurka. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa inda yake cewa sun baya bukatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuka da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leken asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leken asiri na Amurka ba su karkare binciken su ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kadan za su fitar da sakamako. Akalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a kasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani ne da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin na zar muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
1: RFI.
0: Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokot, wato dajin shakatawa na yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon bude ido da dama sun dauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sakai a jihar ta Bauchi sun murkushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin yayi a baya sun kasa farfadowa. Wakilin mu a jihar ta Bauchi, Ibrahim Malam Goji, ya hada mana rahoto akai.
2: Dajin na yankari, ɗaya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da faɗin sama da murabba'i 2,000, kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Na ci ta bakin wani jigo a ƙungiyar jakadun masu raya yawon buɗe ido, Nasiruddin Balarabe, game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
3: Musamman abin da yake gani gandun dajin yankari, nukan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ki akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari, haka mu ji daɗi. So da mun gansu mukan samu nishadi, kuma mukan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi. Mun huta mu wani lokaci mu kwana, wani lokaci kuma mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
2: Ima Dallami Adamu, jakada a kungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa, ya ce gandun dajin na yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani. Yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
4: A gandun dajin yankari za ka ga ji, za ka ga daji, ka ga bishiyoyi kala-kala, ka ga ganyayyaki kala-kala, ka ga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har ka ga ya ji daɗi.
2: To sai dai, a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na yankari Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu 'yan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin. Yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
5: A kwanakin baya shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
2: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda, to amma ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa kokarinta na dawo da martabar wannan daji.
6: Shi wannan gandun daji namu na yankari wanda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa. Akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu ɗan ɓata gari da suka je suka kama wuri. Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da haɗin gwamnatin tarayya ta samu ta kore waɗannan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za a iya kamawa, kuma tana kan bincike akan taya akai masu kazo.
2: Sai dai duk da wannan kokari, masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan daji saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga ɓata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Toyota kira ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwata.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jihohi 7 da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
9: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana, to insha Allah ga next generation ko waɗanda za su zo daga baya suka taso ma suka ga matasa, kin ga za mu samu matasa waɗanda rayuwarsu za ta yi kyau.
8: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
11: Matullahi barakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Zafa daga Kaduna, Nigeria. Shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wata'ala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ba masu daɗi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne yansu, in an mutum na cikin talauci to ko addinin shi ma da zai yi sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba, balle tana ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu, Allah ya basu ikon kawo mafita su lalubo mafita ta inda za a samu abinda ake nema na ci gaba a rayuwa.
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau, saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu, amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama kuma.
13: Mai magana Baban Fatima Garnas Kogangan Karama Komiti da Shagari Sokoto, Najeriya. To alhamdulillah muna masa fata alheri, ko muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani waɗanda an kai domin su, saboda mun sha gana ana irin tarukan ga, amma a ce a su da talakan da an kai binsa bai more mai, ko in ba ƙarshen da su da sun kai taron su dake more mai. To Allah ya kaddare wannan ba haka ke ba, Allah ya kaddare a wannan an kai binsu su sani.
8: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a dauka dan taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya wata mata ce da matsalar ta shafa ga abin da take cewa.
14: Katanga gaban gidan mu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya, to dama ɗakuna biyu muke da shi. Haka muke ta musu a ɗaki daya muke zaune muke kwanciya.
8: Akan haka kuma zamu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na barka da kokari, mai magana Maman Ummi Kawo Kaduna Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo ta kaddara, amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na, ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Baran mu irin barki haka, mutun sai ga gunda bai dace ma a gidan ba, dole mutun shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna shi kuma ruwa ba a tsare mai hanya, ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin wayannan masu gini a wayannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
16: Assalamu alaikum rayuwar mata zallar Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje, domin shi ruwa yakan yi wa kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa. Misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini. Sannan abu na biyu, zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me, ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso, sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata. Gwamnati ta yi kwatatta mai kyau da an fara ruwa da iska, zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ce ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi, dan ka a ba masu kwashe bola kuɗi su kwashe. Shawaran da zamu ba mutanen anguwa, ku kuke cuta kanku ba gwamnati kuke cuta ba. Saboda irin musamman misali wa'annan unguwannin ba abin da zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan wajen. Dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa.
17: Tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji a yi a can, amma wasu bai zama izina a gare su yayin duk da za su yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa, kuma ga cike magudanun ruwa da al'umma suke yi. Ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta dau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka.
18: Nana Mamman Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bure Niger. Ni dai shekara 2023, gaskiya rabin gidana duka ma ya faɗi. Gaskiya Allah dai taimakon babu wanda ya rasa rai cikin iyalina. Sannan bana hadarin harko wanda bai ruwa ba yayi iska, dukan wutar gidana sai da ta dauke. Gwalaba sun hinawa dukansu suka mutu. Ai wasu wayoyi suka kone, sai dai daga baya aka gyara. Amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi mana, sai dai mu yi fatan Ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu yi mu yi mai inganci.
19: Matsayin ‘yan mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
20: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
19: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
20: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Tallafa tare da alfahari.
19: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
8: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibarsa, da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su ɗauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi. Ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunanta wadda ta taɓa fuskantar wannan matsala.
22: Kawai rana ina zaune sai naga call ɗin shi, na ɗaga ban ma san waye ba, dai muka gaisa sai shi mishi ban gano ba, sai ce ai gashi shine yanzu office ɗin shi yanzu in karɓa wannan text. Sai na zauna a seat haka, sai irin ya tashi daga seat ɗin shi, kin san kina da kira kina kin san irin wannan maganganu na maza, anan dai attempting sosai zai taɓa ni, sai na fita na ban mishi office ɗin.
8: Ko ya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba, ja mu ji.
23: Assalamu alaikum, shirin rayuwa ta sashin mata zalla, mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. An koma gida birnin Kantagar Hanga Keta. gaskiya yanzu da ilimi yayi yawa ni dai ga shawara ta wa da nibbada mace ta karanta sa mace namiji shi karanta da namiji shi dai ne za a samu zaman lafiya cikin makaranta tunda ilimi yanzu da maza suke takama da ilimi ƴaƴanmu da diyanmu da jikokin mu mata su ya takama da wannan karatu suna iya karantar da mata ƴan uwansu
0: Ana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
1: Wai a ce malami shi ya kamata a ce ya ba wa ɗaliba ko ɗalibi tarbiya, to amma da kansa yake ruguza wannan tarbiya ɗin su kansu kuma wasu daga cikin ɗaliban wallahi su ne suke neman wa'innan malaman nasu da zumar cewa su yi fasikanci da su. To fatanmu dai duka ɓangarori guda biyu akwai buƙatar gaskiya su ji tsoron Allah, kuma zan so a ce iyaye su ma sun rika bincikan ƴaƴansu domin za a ga cewa wani lokaci sakaci ne irin na iyaye.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Irifi mai magana Asuman Gata Abul Filingi cikin jamhuriyar Nijar abokin Salihu Dan Zaru. Amana ta an ka ba su lalle bai kamata su ci amanar ɗalibansu ba. Su ma ɗalibai su zanyi ma malamansu biyayya. Amma saboda ni saboda yanzu lamari na makaranta ya sake ba irin yadda an kasan shi da malamma suna da riƙon alƙawari.
4: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Assalamu huta lafiya.
24: To an gaida Zainab.
25: RFI
24: Yanzu lokacin labaran nishadi.

0: idan muka leka Hollywood da ke kasar Amurka kuwa babban labarin masana'antar a yau ya mayar da hankali ne kan farfaduwa da adadin tarihin fina-finai inda kamfanin Sony Pictures ya sanar da sayan shahararren gidan sinema na Dome da ke Los Angeles. Wannan babban ginin gidan sinema na zamani wanda aka rufe tun lokacin cutar COVID-19, kamfanin Alamo Draft House ne zai tafiyar da shi kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonagh. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban dakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukan sa na nan gaba. A masana'antar Tollywood da ke kudancin India, batun fitowar kasaitaccen film din siyasa mai taken Jana Nayaga shine ya zama babban labari, kasancewar shine film din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar film domin shiga siyasa. Film din ya jawo dakon taro a gidajen sinima tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayan su ga daliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NEET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirinsa na sake fitowa a wani babban shirin film tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lalle marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Dan haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da yace tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kudin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya, shin saboda babu tsaro har a filin jirgin ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafi ku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka yace babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daure kai, dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji, idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora wandu daga jihar Kebbi a Najeriya da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su, kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda basu gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya, sakonsa yace salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram, wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro yace gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu famiyagun shugabanni ne, kuma har suka samu damar fita zuwa wata kasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Ciguminka, suka ce hanya daya ce tilo duk dan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka dauki wannan hanyar ta'addanci zai ragu a fadin Najeriya. Ya Rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa akai shine batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Dan haka za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aiko a shafinmu na Facebook wanda yace shakka babu kamata yi aka masu tinkabin masu bar kasar domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zakatan waɗanda suke kai ziyara filayen jiragen sama tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi yafi na sauran wuraren da suke da zirga-zirga na ababen hawa Sakon Halidu Musa da Nura Madomawa yace ya kamata a ce an kama su a Najeriya tun ma kafin su bar kasar kuma a hukunta su cikin lokaci kamar yadda suke yi wa al'umma Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin bajahar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya Yam Ahmad suka ce shawara da zamu bawa talakawan Najeriya musamman na arewacin kasar shine mu dage da addu'o'in Allah ya kawo mana karshen wannan halin da muka sunci kanmu a ciki na rashin tsaro yarfi ku tashi lafiya Yunusa Tankobani Mbaka tare da Sale likitan radio suka ce hakika wannan ya nuna cewa kasar mu Najeriya ba ta da tsaro kuma abun kunya ne ga hukumomin Najeriya akan ikirarin gwamnati cewa an cafke waɗannan mutane a filayen jiragen sama la'akari da cewar wannan wuri ya fi kowanne wuri dake daukar jigilar ababen hawa samun tsaro Tasiu Ismail Zita daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace kama waɗannan ƴan ta'adda ba abin ayaba bane duba da yadda muka fahimci cewa hukumomi fa ba za su rasa masaniya akan siyar musu da tikitin zuwa ƙasa mai tsarki ba dan haka mun dauki wannan labari a matsayin na wasan kwaikwayo ne kawai kuma ko kadan ba a dauko hanyar gyara ba Za mu karkare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a Jamhuriyar Niger yace muna fatan za a hukunta su kuma ya kamata hukumomin da abin ya shafa su ƙara tsaurara matakan tsaro a wuraren da suka san na taruwar jama'a ne yarfi ku tashi lafiya Tumadalla mai sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin dukkanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
1: Bari mu shakata da wannan

0: wato ma da lada kam ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban boyo hukuncin daurin rai da rai ɗan gane san buƙaci kotun ICC ta binciki harin da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa baki bakaken fata shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabani ikrarin kwace shi da yake yi a baya amadadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na wannan rana Hassan Al-Hassan Sulaja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI sunana Hawwa Halilu Gangazo nake fatan za mu kwana lafiya tara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TV da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban Oyo hukuncin daurin rai da rai. ƴan Ghana sun buƙaci kotun ICC ta binciki harin da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa bakin bakaken fata a ƙasar su. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabanin ikrarin kwace shi da yake yi a baya. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Babbar kotun tarayya a Abuja da ke Najeriya ta yanke wa mutane uku hukuncin daurin rai da rai bayan samun su da laifin sace dalibai da malamai a karamar hukumar Oriri ta jihar Oyo. Lauyan da ke kare waɗanda ake kara ya nemi kotu ta yi musu sassauci tunda sun amince da laifin da suka aikata. Sannan suna da mata da yara da kuma iyaye da suka dogara da su. To sai dai mai shari'a Salim Ibrahim ya yi watsi da hakan inda yanke musu hukuncin daurin rai da rai kuma zai fara aiki ne daga ranar da aka kama su idan za a tunawa an kama daliban Oyo kuma sun shafe fiye da kwanaki 50 a hannun ƴan ta'adda kafin jami'an tsaro su samu nasarar ceto su. To jirgin kamfanin Enugu Air yayi hatsari lokacin da yake kokarin sauka a Benin ko da yake hukumomi sun ce fasinjoji na cikin koshin lafiya. Matatar man Dangote a Najeriya ta sake dawo da sayar da man fetur da kudin naira, lamarin da ya kawo ƙarshen sayar da makamashin da dalar Amurka. Sai dai matatar ta ƙara farashin fetur din naira wato da naira 140 akan kowace lita. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da matatar man mai karfin ta ci danyen mai ganga 650 duk rana ta dakatar da lodawa manyan motoci mai tare da komawa ga farashin dalar. Hukumar yaki da rashawa a Najeriya ICPC ta gano yadda rundunar ƴan sandan kasar da wasu ma'aikatan bogin na gwamnati guda biyar suka fi ko ina yawan jami'an bogi. Shugaban hukumar Musa Adamu Ali ne ya bayyana haka yayin da yake sanar da sakamakon binciken da suka yi a tsarin biyan albashi na gwamnati. Hukumar ta ce ta gano wasu ma'aikata da ake zargin na bogi ne akalla su 908 a ma'aikatu da hukumomi 59 inda suka kwato kusan naira miliyan 942 da aka biya waɗannan jami'ai na bogi albashi. Wata kungiya a Ghana ta buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ta binciki harin da ƴan ƙasar Afrika ta kudu ke kaiwa akan baki abinda ya kai ga rasa rayuka. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar John Dramani Mahama ke cewa ya zama wajibi a tattauna matsalar domin samun mafita. Har ma ya ce mahukuntan Afrika ta kudu sun san waɗanda ke kai wa hari, wato ke kai hari kan baƙi, amma suka ƙi ɗaukan matakan hukunta su. A saboda haka dole ne a kai batun gaban ƙungiyar ƙasashen Afrika wato EU domin a samar da maslaha. Al'ummar gabashin Chadi da ke yankin Sahara na fama da tsananin buƙatar ruwa inda ya kawo wato rikici tsakanin jama'a saboda yadda kowa ke rububin ɗiban ruwa a rijiya. A halin yanzu ko a birni na biyu mafi girma a Chadi, famfuna da dama sun kafe a daidai lokacin da suke fama da tsananin zafin rana. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 1,000, mafi saurin yaduwar nau'i da aka gani a tarihi. Babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afrika Jin Kaseya ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 ya zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu. A cewar Kaseya, mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi, sannan sannan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Kungiyoyin fararen hula da na ƙasa da ƙasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikiwa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da ƙasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aiki da takardar korafi da ke buƙatar gwamnatin Gambia ta kare mata da 'yan mata daga komawa ƙarƙashin tsarin da ke da matuƙar illa. Sabanin igararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kuɗin lada domin samun rakiya daga dakarun Amurka. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa inda yake cewa sun baya buƙatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leƙen asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leƙen asiri na Amurka ba su ƙarƙare bincikensu ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kaɗan za su fitar da sakamako. Aƙalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a ƙasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani ne da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokoto, wato dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon bude ido da dama sun dauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sakai a jihar ta Bauchi sun murkushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin yayi a baya sun kasa farfadowa. Wakilinmu a jihar ta Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana rahoto akai.
3: Dajin na Yankari, ɗaya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da faɗin sama da murabba'i 2,000 kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Na ci ta bakin wani jigo a ƙungiyar jakadun masu raya yawon buɗe ido Nasiruddin Balarabe game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
4: Musamman abin da yake gani gandun dajin Yankari, mukan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ke akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari, haka mu ji daɗi. So da mun gan su mukan samu nishaɗi, kuma mukan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi. Mun huta mu wani lokaci mu kwana wani lokaci kuma mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
3: Ima Dallami Adamu jakada a kungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa ya ce gandun dajin na Yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani. Yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
5: A gandun dajin Yankari zaka ga daji, ka ga bishiyoyi kala-kala, ka ga ganyayyaki kala-kala, ka ga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har ka ga ya ji daɗi.
3: To sai dai a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na Yankari Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu 'yan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin. Yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
6: A kwanakin baya shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
3: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda. To amma ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa ƙoƙarinta na dawo da martabar wannan daji.
7: Shin wannan gandun daji namu na Yankari wadda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa, akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu 'yan bata gari da suka je suka kama wuri? Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da gwamnatin tarayya ta samu ta kore wa'annan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za a iya kamawa kuma tana kan bincike akan taya akai masu kazo.
3: Sai dai duk da wannan kokari masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan daji saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga bata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Tayo take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jahohi bakwai da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
10: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana, to insha Allah the next generation ko wa'anda za su zo daga baya in suka taso ma suka ga matasa kinga za mu samu matasa wa'anda rayuwar su za ta yi kyau.
9: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
12: Warahmatullahi wabarakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Uzefa daga Kaduna, Nigeria. Mu shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ba masu daɗi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne yansu in an mutuna cikin talauci to ko addinin shi ma da zai sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba bare tana ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu Allah basu ikon kawo mafita su lalubo mafita ta inda za a samu abinda ake nema na ci gaba a rayuwa.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu, amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama kuma.
14: Mai magana baban Fatima Gardeners Kogangan Karama Community Shagari Sokoton Najeriya. To alhamdulillah muna masa fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani wanda an kai domin su, saboda mun shagana na irin tarukan ga amma a ce a su da talakan da an kai binsa bai more mai ko in ba ƙarshen da su da sun taron su dake more mai. To Allah ya kaddare wannan ba haka ke ba, Allah ya kaddare kaman da an kai binsu su sani.
9: A cikin maudu'i na gaba shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin kacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a dauka don taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya wata mata ce da matsalar ta shafa, ga abin da take cewa.
15: Katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya. To dama ɗakuna biyu muke da shi, haka muke ci musu a ɗaki ɗaya muke zaune muke kwanciya.
9: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na barka da kokari, mai magana maman Ummi Kawo Kaduna, Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo ta kaddara, amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na, ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Baran mu irin barki haka, mutun sai ga gunda bai dace ma a gidi ba, dole mutun shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna shi kuma ruwa a tsare mai hanya, ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin waɗannan masu gini a waɗannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
17: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria. Dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje domin shi ruwa yakan yi wa kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa. Misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini. Sannan abu na biyu zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata. Gwamnati ta yi kwatar ta mai kyau da an fara ruwa da iska zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ci ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi dan ka a ba masu kwashe bola kuɗi su kwashe. Shawaran da zamu ba mutanen anguwa ku kuke cuta kanku ba gwamnati kuke cuta ba saboda irin musamman misali wa'annan unguwanni ba abin da zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan wajen dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa.
18: Tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji ayi a can ayi a can amma wasu bai zama izina a gare su yayin duk da zasu yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa kuma ga cike magudanan ruwa da al'umma suke yi. Ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta dau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka.
19: Nana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Buren Niger. Ni dai shekarar 2023 gaskiya rabin gidana duka mai faɗi gaskiya Allah dai taimakan babu wanda ya rasa rai cikin iyali na sannan bana hadarin harku wanda bai ruwa ba yayi iska dukan wutar gidana sai da ta dauke gwalab sun hinawa dukan su suka mutu ai wasu wayoyi suka kone sai dai daga baya aka gyara amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi muna sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu yi mu yi mai inganci shi dan daure
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
21: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
21: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibar sa da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su dauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunan ta wadda ta taba fuskantar wannan matsala
22: kawai rana ina zaune sai naga call din shi na daga ban ma san waye ba dai muka gaisa sai shi ban gano ba sai ce ai gashi shine inzo office din shi yanzu in karba wannan text sai na zauna a seat haka sai irin ya tashi daga seat din shi kin san kina da kira kina kin san irin wannan maganganun nan maza anan dai attempting sosai zai taba ni sai na fita na ban mishi office din
9: koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba ja mu ji
23: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar hanga keta gaskiya yanzu da ilimi yayi yawa ni dai ga shawara ta wada nibbada mace ta karanta sa mace namiji shi karantar da namiji shi dai ne za a samu zaman lahiya cikin makaranta tunda ilimi yanzu da maza suke takama da ilimi ƴaƴan mu da diyan mu da jikokin mu mata suya takama da wannan karatu suna iya karantar da mata ƴan uwansu
24: Ana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wai a ce malami shi ne ya kamata a ce ya ba wa ɗaliba ko ɗalibi tarbiya to amma da kansa yake ruguza wannan tarbiya din su kansu kuma wasu daga cikin ɗaliban wallahi su ne suke neman wa'innan malaman nasu da zummar cewa su yi fasikanci da su. To fatan mu dai duka bangarori guda biyu akwai buƙatar gaskiya su ji tsoron Allah kuma zan so a ce iyaye su ma sun rika bincikan ƴaƴansu domin za a ga cewa wani lokaci sakaci ne irin na iyaye.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rafi mai magana Asuman Gata Balfilingi cikin jamhuriyar Niger, abokin Salihu Dan Zaru. Amana ta an ka ba su lalle bai kamata su ci amanar daliban su ba. Su ma dalibai su zanyi ma malaman su biyayya. Amma saboda yanzu lamari na makaranta ya saki ba irin yadda an kasance da malaman suna da rikon alƙawari.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
1: To an gaida Zainab.
2: RFI
1: Yanzu lokacin labaran nishadi.

labarin nishadi na yau zamu faro da babban labarin masana'antar Nollywood dake Najeriya wanda ya karkata akan rikicin da ya sake barkewa a kafafan sada zumunta tsakanin jarumatan Todike da tsohon mijinta Olakunle Churchill biyo bayan wani sako da jarumar ta wallafa daidai lokacin da ake jita-jitar samun matsala a sabon auren tsohon mijin nata a gefe guda fitaccen jarumi Ramzi Nuwa ya bayyana cewa horo da da'a ne suka taimaka wajen dorewar nasarar sa ta tsawon shekaru 30 a masana'antar ba wai kawai gwaninta ko iyawa ba To baya ga haka hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta buƙaci kotu ta yi watsi da garar naira biliyan 10 da jarumi Emeka Ike ya shigar da ita inda kotun ta ba wa bangarorin biyu shawarar gudanar da sulhu na cikin gida a bangaren kasuwanci kuwa masana'antar na shirin kaddamar da babban film din al'adu mai suna Akbara the Outcast a gidajen sinema

0: Idan muka leka Hollywood da ke kasar Amurka kuwa babban labarin masana'antar a yau ya mayar da hankali ne kan farfaduwa da adada tarihin fina-finai inda kamfanin Sony Pictures ya sanar da sayan shahararren gidan sinima na Dome da ke Los Angeles. Wannan babban ginin gidan sinima na zamani wanda aka rufe tun lokacin cutar COVID-19, kamfanin Alamo Drafthouse ne zai tafiyar da shi kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonagh. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban dakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukansa na nan gaba. A masana'antar Tollywood da ke kudancin India, batun fitowar kasaitaccen fim din siyasa mai taken Jana Nayaga shine ya zama babban labari, kasancewar shine fim din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar fim domin shiga siyasa. Fim din ya jawo dakon taro a gidajen sinima tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayan su ga daliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NEET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirinsa na sake fitowa a wani babban shirin fim tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lalle marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Don haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da yace tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kuɗin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya? Shin saboda babu tsaro har a filin jirgin ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafi ku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka ya ce babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daurai kai. Dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora Gwandu daga jihar Kebbi a Najeriya da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda ba su gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Dugawa daga jihar Bauchin Najeriya. Sakonsa ya ce salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin 'yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro ya ce gaskiya wani abu sai ƙasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu fa miyagun shugabanni ne kuma har suka samu damar fita zuwa wata ƙasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Ciguminka. Suka ce hanya ɗaya ce tilo, duk ɗan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka ɗauki wannan hanyar ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye. Daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa a kai shi ne batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Don haka Za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aika a shafinmu na Facebook wanda yace shakka babu kamata yi a kama su tinkabin masu bar kasar domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zakatan wadanda suke kai ziyara filayen jiragen sama tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi yafi na sauran guraren da suke da zirga-zirga na ababen hawa Sakon Khalid Musa da Nura Madomawa yace ya kamata a ce an kama su a Najeriya tun ma kafin su bar kasar kuma a hukunta su cikin lokaci kamar yadda suka yi wa al'umma Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya akin bajahar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya Yam Ahmad suka ce shawarar da zamu bawa talakawan Najeriya musamman na arewacin kasar shine mu dage da addu'o'in Allah ya kawo mana karshen wannan halin da muka sunci kanmu a ciki na rashin tsaro yarafi ku tashi lafiya Yunusa Tankobani Mbaka tare da Sale likitan radio suka ce hakika wannan ya nuna cewa kasar mu Najeriya ba ta da tsaro kuma abun kunya ne ga hukumomin Najeriya akan ikirarin gwamnati cewa an cafke waɗannan mutane a filayen jiragen sama la'akari da cewa wannan wuri ya fi kowanne wuri da ke daukar jigilar ababen hawa samun tsaro Tasiu Ismail Zita daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace kama waɗannan ƴan ta'adda ba abun ayaba bane duba da yadda muka fahimci cewa hukumomi fa ba za su rasa masaniya akan siyar musu da tikitin zuwa ƙasa mai tsarki ba don haka mun dauki wannan labari a matsayin na wasan kwaikwayo ne kawai kuma ko kadan ba a dauko hanyar gyara ba Za mu karkare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a Jamhuriyar Niger yace muna fatan za a hukunta su kuma ya kamata hukumomin da abin ya shafa su ƙara tsaurara matakan tsaro a wuraren da suka san na taruwar jama'a ne ya rafi ku tashi lafiya Tumadalla mai sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin dukkanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International

0: babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afrika Jin Kaseya ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 ya zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu. A cewar Kaseya, mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi, sannan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Ƙungiyoyin fararen hula da na ƙasa da ƙasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikiwa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da ƙasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aiki da takardar korafi da ke buƙatar gwamnatin Gambia ta kare mata da 'yan mata daga komawa ƙarƙashin tsarin da ke da matuƙar illa. Sabani gararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kuɗin lada domin samun rakiya daga dakarun Amurka. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa inda yake cewa sun baya buƙatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leƙen asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leƙen asiri na Amurka ba su ƙarƙare bincikensu ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kaɗan za su fitar da sakamako. Aƙalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a ƙasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani ne da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin na zar muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. RFI. Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokot, wato dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon bude ido da dama sun dauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sakai a jihar ta Bauchi sun murkushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin ya yi a baya sun kasa farfadowa. Wakilinmu a jihar ta Bauchi, Ibrahim Malam Goji, ya haɗa mana rahoto a kai.
1: Dajin na Yankari, ɗaya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da faɗin sama da murabba'i 2,000 kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Na ci ta bakin wani jigo a ƙungiyar jakadun masu raya yawon buɗe ido, Nasiruddin Balarabe, game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
2: Musamman abin da yake gani gandun dajin Yankari, mun kan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ki akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari, haka mu ji daɗi. So da mun gan su mun kan samu nishadi, kuma mun kan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi. Mun huta mu wani lokaci mu kwana, wani lokaci kuma mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
1: Ima Dallami Adamu, jakada a ƙungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa, ya ce gandun dajin na Yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani. Yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
3: A gandun dajin Yankari za ka ga ji, za ka ga daji, ka ga bishiyoyi kala-kala, ka ga ganyayyaki kala-kala, ka ga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har ka ga ya ji daɗi.
1: To sai dai, a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na Yankari, Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu 'yan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin. Yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
4: A kwanakin baya, shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
1: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda. To amma ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa ƙoƙarinta na dawo da martabar wannan daji.
5: Shi wannan gandun daji namu na Yankari wanda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa. Akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu ɗan ɓata gari da suka je suka kama wuri. Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da gwamnatin tarayya ta samu ta kore waɗannan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za a iya kamawa. Kuma tana kan bincike akan taya akai masu kazo.
1: Sai dai duk da wannan kokari masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan dajin saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga ɓata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Toyota kiranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jahohi bakwai da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
8: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana, to insha Allah ga next generation ko waɗanda za su zo daga baya in suka taso ma suka ga matasa, kin ga za mu samu matasa waɗanda rayuwar su za ta yi kyau.
7: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
10: Matullahi barakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Uzaifa daga Kaduna, Nigeria. Mu shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da ba masu daɗi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne yansu in an mutum na cikin talauci, to ko addinin shi ma da zai yi sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba, balle tana ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu, Allah ya ba su ikon kawo mafita, su lalubo mafita ta inda za a samu abinda ake nema na ci gaba a rayuwa.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau, saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu. Amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba, arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama. Kuma
12: mai magana Baban Fatima Garnas Kogangan Karama Komiti da Shagari Sokoto, Najeriya. To alhamdulillah muna masa fata alheri, ko muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani waɗanda an kai domin su, saboda mun sha gana ana irin tarukan ga, amma a ce a su da talakan da an kai sa bai more mai, ko in ba ƙarshen da su da sun kai taron su dake more mai. To Allah kadare wannan ba haka ke ba, Allah kadare abin da an kai dinsu su sani.
7: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a ɗauka don taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya, wata mata ce da matsalar ta shafa, ga abin da take cewa.
13: Katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi, haka muke ta musu a ɗaki ɗaya muke zaune muke kwanciya.
7: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na baraka da kokari, mai magana maman Ummi Kawo Kaduna Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo ta kaddara, amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na, ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Baran mu irin barki haka, mutun sai ga gunda bai dace ma a gidan ba, dole mutun shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna, shi kuma ruwa ba a tsare mai hanya, ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin wayannan masu gini a wayannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
15: Assalamu alaikum rayuwar mata zallar Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje, domin shi ruwa yakan yi wa kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa. Misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini. Sannan abu na biyu, zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me, ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso, sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata. Gwamnati ta yi kwatatta mai kyau da an fara ruwa da iska, zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ce ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi, don ka a ba masu kwashe bola kuɗi su kwashe. Shawaran da zamu ba mutanen anguwa, ku kuke cutar kanku ba gwamnati kuke cuta ba, saboda irin musamman misali wa'annan unguwannin ba abin da zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan wajen. Dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa.
16: Tare kuke da Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, ƙaramar hukumar Faskarin jihar Katsina. Haƙiƙa wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji a yi a can a yi a can, amma wasu bai zama izina a gare su, yayin duk da za su yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa, kuma ga cike magudanun ruwa da al'umma suke yi. Ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta ɗau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka.
17: Nana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bure, Niger. Ni dai shekara 2023, gaskiya rabin gidana duka mayawa, gaskiya Allah dai taimakon babu wanda ya rasa rai cikin iyalina. Sannan bana hadarin harko wanda bai ruwa ba yayi iska, dukan wutar gidana sai da ta dauke, gwalaba sun hinawa dukansu suka mutu, ai wasu wayoyi suka kone, sai dai daga baya aka gyara. Amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi mana, sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu yi mai inganci.
18: Matsayin ‘yan mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana’a, ka nemi ilimi. Tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibarsa, da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su ɗauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi. Ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunanta wadda ta taɓa fuskantar wannan matsala.
21: Kawai rana ina zaune sai naga call ɗin shi, na ɗaga ban ma san waye ba, dai muka gaisa san shi mishi ban gano ba, sai ce ai gashi shine yanzu office ɗin shi, yanzu in karɓa wannan text. Sai na zauna a seat haka, sai irin ya tashi daga seat ɗin shi, kin san kina da kira, kina kin san irin wannan maganganu na maza, anan dai attempting sosai zai taɓa ni, sai na fita na ban mishi office ɗin.
7: Koya kuke kallon wannan lamari, mai sauraron mu na gaba, ja mu ji.
22: Assalamu alaikum, shirin rayuwa ta sashin mata zalla, mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. An koma gida birnin Kantagar hanga Keta. Gaskiya yanzu da ilimi yayi yawa, ni dai ga shawara ta wa da nibbada, mace ta karanta sa mace, namiji shi karanta da namiji, shi dai ne za a samu zaman lahiya cikin makaranta. Tunda ilimi yanzu da maza suke takama da ilimi, ƴaƴanmu da ɗiyanmu da jikokinmu mata suya takama da wannan karatu, suna iya karantar da mata ƴan uwansu.
0: Ana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
2: Wai a ce malami shi ne ya kamata a ce ya ba wa ɗaliba ko ɗalibi tarbiya, to amma da kansa yake ruguza wannan tarbiya din, su kansu kuma wasu daga cikin ɗaliban wallahi su ne suke neman wa'innan malaman nasu da zumar cewa su yi fasikanci da su. To fatan mu dai duka bangarori guda biyu akwai buƙatar gaskiya su ji tsoron Allah, kuma zan so a ce iyaye su ma sun rika bincikan ƴaƴansu, domin za ga cewa wani lokaci sakaci ne irin na iyaye.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Irifi mai magana Asuman Gata Balifilingi cikin jamhuriyar Nijar, abokin Salihu Dan Zaru. Amana ta anka ba su lalle bai kamata su ci amanar ɗalibansu ba, su ma ɗalibai su zanyi ma malamansu biyayya. Amma saboda mi, saboda yanzu lamari na makaranta ya sake ba irin yadda an kasan shi da malamma suna da riƙon alƙawari.
7: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Assalamu huta lafiya.
23: To an gaida Zainab.
24: RFI.
23: Yanzu lokacin labaran nishadi.

labarin nishadi na yau zamu faro da babban labarin masana'antar Nollywood dake Najeriya wanda ya karkata akan rikicin da ya sake barkewa a kafafan sada zumunta tsakanin jarumatan Todike da tsohon mijinta Olakunle Churchill biyo bayan wani sako da jarumar ta wallafa daidai lokacin da ake jita-jitar samun matsala a sabon auren tsohon mijin nata. A gefe guda fitaccen jarumi Ramzi Noah ya bayyana cewa horo da da'a ne suka taimaka wajen dorewar nasarar sa ta tsawon shekaru 30 a masana'antar ba wai kawai gwaninta ko iyawa ba. To baya ga haka hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta buƙaci kotu ta yi watsi da garar naira biliyan 10 da jarumi Emeka Ike ya shigar da ita. Inda kotun ta ba wa bangarorin biyu shawarar gudanar da sulhu da cikin gida. A bangaren kasuwanci kuwa masana'antar na shirin kaddamar da babban film din al'adu mai suna Akbara the Outcast. A gidajen sinima.

0: idan muka leka Hollywood dake kasar Amurka kuwa babban labarin masana'antar a yau ya mayar da hankali ne kan farfaduwa da adada tarihin fina-finai inda kamfanin Sony Pictures ya sanar da sayan shahararren gidan sinema na Dome dake Los Angeles. Wannan babban ginin gidan sinema na zamani wanda aka rufe tun lokacin cutar COVID-19, kamfanin Alamo Draft House ne zai tafiyar da shi kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonagh. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban dakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukansa na nan gaba. A masana'antar Tollywood da ke kudancin India, batun fitowar kasaitaccen film din siyasa mai taken Jana Nayaga shine ya zama babban labari, kasancewar shine film din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar film domin shiga siyasa. Film din ya jawo dakon taro a gidajen sinima tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayan su ga daliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NEET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirinsa na sake fitowa a wani babban shirin film tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lalle marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Don haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da yace tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kudin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya? Shin saboda babu tsaro har a filin jirgin ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafiku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka yace babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daure kai. Dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda, ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora wando daga jihar Kebbi a Najeriya da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda ba su gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Dagawa daga jihar Bauchin Najeriya. Sakonsa yace salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram, wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro yace gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu famiyagun shugabanni ne kuma har suka samu damar fita zuwa wata kasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Ciguminka. Suka ce hanya ɗaya ce tilo, duk ɗan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka ɗauki wannan hanyar ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Ya rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa a kai shine batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Don haka za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aiko a shafin mu na Facebook wanda yace shakka babu kamata yi akama su tinkabin masu bar kasar domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zakatan waɗanda suke kai ziyara filayen jiragen sama tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi yafi na sauran wuraren da suke da zirga-zirga na ababen hawa Sakon Khalid Musa da Nura Madomawa yace ya kamata a ce an kama su a Najeriya tun ma kafin su bar kasar kuma a hukunta su cikin lokaci kamar yadda suka yi wa al'umma Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin bajahar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya Yam Ahmad suka ce shawarar da zamu bawa talakawan Najeriya musamman na arewacin kasar shine mu dage da addu'o'in Allah ya kawo mana karshen wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki na rashin tsaro yarafi ku tashi lafiya Yunusa Tankobani Mbaka tare da Sale likitan radio suka ce hakika wannan ya nuna cewa kasar mu Najeriya ba ta da tsaro kuma abun kunya ne ga hukumomin Najeriya akan ikirarin gwamnati cewa an cafke waɗannan mutane a filayen jiragen sama la'akari da cewa wannan wuri ya fi kowanne wuri da ke daukar jigilar ababen hawa samun tsaro Tasiu Ismail Zita daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace kama waɗannan ƴan ta'adda ba abun ayaba bane duba da yadda muka fahimci cewa hukumomi fa ba za su rasa masaniya akan siyar musu da tikitin zuwa ƙasa mai tsarki ba dan haka mun dauki wannan labari a matsayin na wasan kwaikwayo ne kawai kuma ko kadan ba a dauko hanyar gyara ba Za mu karkare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a Jamhuriyar Niger yace muna fatan za a hukunta su kuma ya kamata hukumomin da abin ya shafa su ƙara tsaurara matakan tsaro a wuraren da suka san na taruwar jama'a ne yarafi ku tashi lafiya Tumadalla mai sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin dukkanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: Bari mu shakata da wannan.

0: wato ma da lada kuma ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma tun da fari kun ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban boyo hukuncin daurin rai da rai ɗan gane san buƙaci kotun ICC ta binciki harin da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa baki bakaken fata shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabani ikrarin kwace shi da yake yi a baya amadadin Bashir Ibrahim Idris ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na wannan rana Hassan Al-Hassan Sulaja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI sunana Hawwa Halilu Gangazo nake fatan za mu kwana lafiya tara agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19
1: Hawa Halliru Gongozo
0: Assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya kotu ta yanke wa barayin da suka sace daliban Oyo hukuncin daurin rai da rai. ƴan Ghana sun buƙaci kotun ICC ta binciki harin da ƴan Afrika ta kudu ke kaiwa bakin bakaken fata a ƙasar su. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ba ta buƙatar mashigin Hormuz sabanin ikrarin kwace shi da yake yi a baya. To yanzu kuma ga cikakken labaran. Babbar kotun tarayya a Abuja da ke Najeriya ta yanke wa mutane uku hukuncin daurin rai da rai bayan samunsu da laifin sace dalibai da malamai a karamar hukumar Oriri ta jihar Oyo. Lauyan da ke kare waɗanda ake kara ya nemi kotu ta yi musu sassauci tunda sun amince da laifin da suka aikata. Sannan suna da mata da yara da kuma iyaye da suka dogara da su. To sai dai mai shari'a Salim Ibrahim ya yi watsi da hakan inda yanke musu hukuncin daurin rai da rai kuma zai fara aiki ne daga ranar da aka kama su idan za a tunawa an kama daliban Oyo kuma sun shafe fiye da kwanaki 50 a hannun ƴan ta'adda kafin jami'an tsaro su samu nasarar ceto su. To jirgin kamfanin Enugu Air yayi hatsari lokacin da yake kokarin sauka a Benin ko da yake hukumomi sun ce fasinjoji na cikin koshin lafiya. Matatar man Dangote a Najeriya ta sake dawo da sayar da man fetur da kudin naira, lamarin da ya kawo ƙarshen sayar da makamashin da dalar Amurka. Sai dai matatar ta ƙara farashin fetur din naira, wato da naira 140 akan kowace lita. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da matatar man mai karfin ta ci danyen mai ganga 650 duk rana ta dakatar da lodawa manyan motoci mai tare da komawa ga farashin dalar. Hukumar yaki da rashawa a Najeriya ICPC ta gano yadda rundunar ƴan sandan kasar da wasu ma'aikatan bogin na gwamnati guda biyar suka fi ko ina yawan jami'an bogi. Shugaban hukumar Musa Adamu Ali ne ya bayyana haka yayin da yake sanar da sakamakon binciken da suka yi a tsarin biyan albashi na gwamnati. Hukumar ta ce ta gano wasu ma'aikata da ake zargin na bogi ne akalla su 908 a ma'aikatu da hukumomi 59 inda suka kwato kusan naira miliyan 942 da aka biya waɗannan jami'ai na bogi albashi. Wata kungiya a Ghana ta buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ta binciki harin da ƴan ƙasar Afrika ta kudu ke kaiwa akan baki abinda ya kai ga rasa rayuka. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar John Dramani Mahama ke cewa ya zama wajibi a tattauna matsalar domin samun mafita. Har ma ya ce mahukuntan Afrika ta kudu sun san waɗanda ke kai wa hari, wato ke kai hari kan baƙi, amma suka ƙi ɗaukan matakan hukunta su. A saboda haka dole ne a kai batun gaban ƙungiyar ƙasashen Afrika, wato AU, domin a samar da maslaha. Al'ummar gabashin Chadi da ke yankin Sahara na fama da tsananin buƙatar ruwa, inda ya kawo wato rikici tsakanin jama'a saboda yadda kowa ke da babban ɗibar ruwa a rijiya. A halin yanzu ko a birni na biyu mafi girma a Chadi, famfuna da dama sun kafe a daidai lokacin da suke fama da tsananin zafin rana. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura 1,000, mafi saurin yaduwar nau'i da aka gani a tarihi. Babban daraktan cibiyar yaki da cutuka masu yaduwa ta Afrika Jin Kaseya ya sanar yayin wani taron lafiya a kasar Ghana cewa an tabbatar da mutuwar mutum 1,131 ya zuwa yanzu tun bayan barkewar cutar a watan Mayu. A cewar Kaseya, mutane na ci gaba da mutuwa saboda babu rigakafi, sannan kasan babu magungunan warkewa daga cutar a daidai lokacin da ake fama da karancin kudaden tallafi. Kungiyoyin fararen hula da na kasa da kasa na ci gaba da gudanar da zanga-zanga tare da aikiwa da takardar korafi ga mahukuntan Gambia don kare dokar nan da kasar ta samar a shekarar 2015 da ta haramta yi wa mata kaciya. Fiye da mutane miliyan 2 ne suka aiki da takardar korafi dake bukatar gwamnatin Gambia ta kare mata da ƴan mata daga komawa karkashin tsarin dake da matukar illa. Sabani igararin da yi a can baya zai kwace mashigin ruwan Hormuz tare da neman kamfanin jiragen ruwa da su biya kudin lada domin samun rakiya daga dakarun Amerika. A wannan karo shugaba Donald Trump ya sauya kalamansa inda yake cewa san baya bukatar mashigin ruwan. Har-haren jirage marasa matuka da Iran ke kaiwa a gefe guda kuma wato an fara bincike kan yadda wato har-haren da Iran ta kai kan cibiyoyin leken asiri da ke yankin Gulf ya tilasta bincike kan ko Rasha na taimakawa Tehran da bayanan sirri kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu sun ce kawo yanzu jami'an leken asiri na Amerika ba su karkare binciken su ba dangane da yiwuwar hannun Rasha a har-haren na Iran, ko da yake sun ce a jira sunan gaba kadan za su fitar da sakamako. Akalla mutane 82 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama a kasashen India da Pakistan da kuma Afghanistan cikin wannan mako. Mahukunta sun tabbatar da haka a wani ne da ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna ga filayen noma da gine-gine. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI.
2: RFI.
0: Tun bayan farmakin da wasu 'yan bindiga suka kaddamar kan wasu garuruwa da ke makwabtaka da dajin Sokoto, wato dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi, wasu masu yawon bude ido da dama sun dauke kafa saboda tsoron abin da zai je ya dawo. Duk da cewa gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar jami'an tsaron sakai a jihar ta Bauchi sun murkushe 'yan bindigar, amma har yanzu kwarjini da farin jinin da dajin yayi a baya sun kasa farfadowa. Wakilinmu a jihar ta Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana rahoto akai.
3: Dajin na Yankari, daya daga cikin gandun dazuzzuka mafi girma a yankin yammacin Afirka, yana da fadin sama da murabba'i 2000, kuma yana iyaka da jihohi da kuma dazuzzuka masu yawa. Naji ta bakin wani jigo a kungiyar jakadun masu raya yawon bude ido, Nasiruddin Balarabe, game da abin da ke ba su sha'awa da zuwa dajin.
4: Musamman abin da yake gani gandun dajin Yankari, nukan je mu danga mu shiga mu je mu ga dabbobi, mu ki akai mu a mota mu ga dabbobi wanda ba mu da su a cikin gari haka, mu ji daɗi saboda mun gansu mukan samu nishadi, kuma mukan shiga ruwa mu yi wanka mu ji daɗi, mun huta mu wani lokaci mu kwana wani lokaci ko mu dawo a ranar ma mu dawo gidajenmu.
3: Ima Dallami Adamu, jakada a kungiyar masu yawon shakatawa ta ƙasa, ya ce gandun dajin na Yankari na da halittu da tsirrai da ido ke buƙatar gani. Yana mai cewa dalili kenan da dukkan hidimominsu suke yi a dajin.
5: A gandun dajin Yankari zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji daɗi.
3: To sai dai a cewar shugaban hukumar kare gandun dazuzzuka ta jihar Bauchi kuma tsohon manajan gandun dajin na Yankari Dr. Muhammad Nasir, yunkurin da wasu 'yan bindiga suka yi daga jihohi makwabta na kutsawa cikin dajin ya firgita masu yawon shakatawa da ke ziyartar dajin. Yana mai cewa haɗin gwiwar jami'an tsaro sun shawo kan wannan matsala.
6: A kwanakin baya shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya nemi gudumawan gwamnatin tarayya ta kawo mana ɗauki sakamakon an samu labari wasu ɓata gari da suka taso daga nesa sun zo sun biyo ta cikin jihar Bauchi.
3: Shi ma Malam Murtala Muhammad Alamai, masani kan harkokin yawon shakatawa da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Gombe, ya alakanta kuma bayan da dajin yake fuskanta da barazanar 'yan ta'adda. To amma ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi bisa ƙoƙarinta na dawo da martabar wannan daji.
7: Shi wannan gandun daji namu na Yankari wadda ake gani da mutane suka fara guje mata ba su son zuwa, akwai matsaloli na tsaro da aka samu a wannan wajen wanda aka samu cewa akwai wasu ɓata gari da suka je suka kama wuri. Amma alhamdulillah gwamnatin Bauchi tare da gwamnatin tarayya ta samu ta kore waɗannan mutane daga wannan wajen suka kama wanda za a iya kamawa, kuma tana kan bincike akan taya akai masu kazo.
3: Sai dai duk da wannan kokari, masu sha'awar yawon shakatawa da dama na cewa mawuyaci ne nan kusa su ziyarci wannan daji saboda barazanar da dajin ke fuskanta daga bata gari. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan wani muhimmin taron da gwamnonin jahohi 7 da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar don tattauna hanyoyin da za su bi wajen karfafa tsarin kare harkokin zamantakewa a yankin. Ga dai ta bakin Hajiya Fatima Musa, jami'a a hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya.
10: Muna ganin cewa idan muka tallabo abin daga nan suna kanana, to insha Allah the next generation ko wa'anda za su zo daga baya in suka taso ma suka ga matasa, kin ga za mu samu matasa wa'anda rayuwar su za ta yi kyau.
9: To dama ta koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai magana Rahama, maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. To Allah ka taimake su. Gaskiya ana cikin mawuyacin hali da abin da za a ci da ruwa da suka komai akwai. Ubangiji ya sa wannan taron da za a yi zama alkhairi a gare mu, Allah ya shige mana gaba.
12: Warahmatullahi wabarakatuh. Ai mata Radio France International, mai magana Umma Zafa daga Kaduna, Nigeria. Mu shawaran mu dai anan shine Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ta hanyar da za su kawo ƙarshen wannan abubuwa da ba masu dadi bane. Tsakani da Allah talauci ba abin da ya kai shi halin ne ɗan su in an mutuna cikin talauci, to ko addinin shi ma da zai sai a hankali. Dan bai ma samu natsuwa da rayuwar shi ba, balle sai ya gabatar da ibadansa cikin kwanciyar hankali. To muna roƙon Allah da ya dafa musu, Allah ya ba su ikon kawo mafita su lalubo mafita ta inda za a samu abin da ake nema na ci gaba a rayuwa.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Radio France International. To a halin gaskiya hakan yana da kyau, saboda ya kamata a ce arewa ta ci gaba ta wuce inda take yanzu, amma sai ya kasance yawancin gwamnoni da shugabanni ba su damu a kansu inganta garuruwan arewa ba, sai kaga kudu na ta ci gaba arewa kuma ko oho. To muna fatan duk sauran gwamnonin da ba su haɗu an yi wannan zaman da su ba, da fatan za a ƙara wani zama kuma.
14: Mai magana baban Fatima Gardeners Kogangan Karama Komiki da Shagari Sokoton Najeriya. To alhamdulillah muna masa fata alheri, ko muna fatan Allah ya sa wannan taron da suka yi ya amfani wanda an kai domin su, saboda mun sha gana na irin tarukan ga, amma a ce a su da talakan da an kai din sa bai more mai ko in ba ƙarshen da su da sun taron su dake more mai. To Allah ya kaddare wannan ba haka ke ba, Allah ya kaddare kaman da an kai din su su sani.
9: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da ya dace a dauka don taimakawa wajen rage hasaruri. Malama Rakiya wata mata ce da matsalar ta shafa, ga abin da take cewa.
15: Katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya. To dama ɗakuna biyu muke da shi, haka muke ta musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya.
9: Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mama na barka da kokari, mai magana maman Ummi Kawo Kaduna, Najeriya. To gaskiya maganar rushewar fa gidaje tabbas Allah yana kawo ta kaddara, amma wani abu mutane san zuciya ake kai su har suke shiga gunda wannan matsala take faruwa. Saboda wani gidan da kin ganshi mama na, ke ma kin san hanyar ruwa ne aka bi. Baran mu irin barki haka, mutum sai ga gunda bai dace ma a gidi ba, dole mutum shi dai a ce yana da gidan kanshi. To ina ga damuna, shi kuma ruwa a tsare mai hanya, ko a tsare mai hanya zai bude hanyar shi gaskiya. To sai dai shawara ga irin waɗannan masu gini a waɗannan gurare na hanyar ruwa su kiyaye.
17: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International. Sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Nigeria. Dole ruwa mai karfi ko iska ya kare gidaje domin shi ruwa yakan yi wa kanshi hanya a duk lokacin da ya nemi wuri ya rasa. Misali yanzu lokaci ne ya kawo mu da ba a kallon inda za a yi gini. Sannan abu na biyu zaka ga yau ko kasuwanni ko anguwa ko me ba za a tashi zubar da bola ba sai ruwa ya taso sai kaga an fito da bola a guje an zuba a kwata. Gwamnati ta yi kwatar ta mai kyau da an fara ruwa da iska zaka ga yara iyaye da kansu za su kira yaya suna ci ku zo ku fita da bola ga ruwa nan zai wuce da shi dan ka a ba masu kwashe bola kuɗi su kwashe. Shawaran da zamu ba mutanen anguwa ku kuke cuta kanku ba gwamnati kuke cuta ba saboda irin musamman misali wa'annan unguwanni ba abinda zai kawo gwamnati ko dangin gwamnati nan wajen dole mu ji tsoron Allah mu gyara inda muke rayuwa.
18: Tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika wannan matsala ta ambaliyar ruwa abu ce wanda idan da sabu duk shekara al'umma sun saba ji aya a can amma wasu bai zama izina a gare su yayin duk da zasu yi gini sukan yi shi ne akan hanyar ruwa kuma ga cike magudanan ruwa da al'umma suke yi. Ni ina ganin cewar wannan babban matsala ya dace a ce hukumar tsara garuruwa ta dau mataki akan duk wanda aka ga zai yi gini a inda ya saba wa doka.
19: Nana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bure Niger. Ni dai shekarar 2023 gaskiya rabin gidana duka ma ya faɗi gaskiya Allah dai taimakan babu wanda ya rasa rai cikin iyalina. Sannan bana hadarin harko wanda bai ruwa ba yayi iska dukan wutar gidana sai da ta dauke gwalab sun hinawa dukan su suka mutu. Ai wasu wayoyi suka kone sai dai daga baya aka gyara. Amma hadda haka nan mu dai game da gwamnati babu wani taimakon da aka yi muna sai dai mu yi fatan ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu yi mu yi mai inganci.
20: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
20: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
22: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
21: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya duba irin iyakar da ta kamata ta kasance a tsakanin malami da ɗalibarsa da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su ɗauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi. Ga dai ta bakin wata ɗaliba da ta nemi a saka sunanta wadda ta taɓa fuskantar wannan matsala.
23: Kawai rana ina zaune sai naga call din shi na daga ban ma san waye ba dai muka gaisa sai shin shi ban gano ba sai ce ai gashi shine yanzu office din shi yanzu in karɓa wannan text. Sai na zauna a seat haka sai irin ya tashi daga seat din shi kin san kina da kira kina kin san irin wannan maganganun nan maza anan dai attempting sosai zai taba ni sai na fita na ban mishi office din.
9: Koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba ja mu ji.
24: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Niger. An koma gida birnin Kantagar hanga keta. Gaskiya yanzu da ilimi yayi yawa ni dai ga shawara ta wadda ni bada mace ta karanta sa mace namiji shi karantar da namiji shi dai ne za a samu zaman lahiya cikin makaranta tunda ilimi yanzu da maza suke takama da ilimi ƴaƴanmu da ɗiyanmu da jikokinmu mata suya takama da wannan karatu suna iya karantar da mata ƴan uwansu.
25: Na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wai a ce malami shi ne ya kamata a ce ya ba wa ɗaliba ko ɗalibi tarbiya to amma da kansa yake ruguza wannan tarbiya din su kansu kuma wasu daga cikin ɗaliban wallahi su ne suke neman wa'innan malaman nasu da zumar cewa su yi fasikanci da su. To fatan mu dai duka ɓangarori guda biyu akwai buƙatar gaskiya su ji tsoron Allah kuma zan so a ce iyaye su ma sun rika bincikan ƴaƴansu domin za a ga cewa wani lokaci sakaci ne irin na iyaye.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rafi mai magana Asuman Gata Balfilingi cikin jamhuriyar Niger, abokin Salihu Dan Zaru. Amana ta an ka ba su lalle bai kamata su ci amanar daliban su ba. Su ma dalibai su zanyi ma malaman su biyayya. Amma saboda yanzu lamari na makaranta ya saki ba irin yadda an kasan shi da malaman suna da rikon alƙawari.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai, sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurari, musamman waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: To an gaida Zainab.
2: RFI
1: Yanzu lokacin labaran nishadi.

labarin nishadi na yau zamu faro da babban labarin masana'antar Nollywood dake Najeriya wanda ya karkata akan rikicin da ya sake barkewa a kafafan sada zumunta tsakanin jarumatan Todike da tsohon mijinta Olakunle Churchill biyo bayan wani sako da jarumar ta wallafa daidai lokacin da ake jita-jitar samun matsala a sabon auren tsohon mijin nata. A gefe guda fitaccen jarumi Ramzi Nuwa ya bayyana cewa horo da da'a ne suka taimaka wajen dorewar nasarar sa ta tsawon shekaru 30 a masana'antar ba wai kawai gwaninta ko iyawa ba. To baya ga haka hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta buƙaci kotu ta yi watsi da garar naira biliyan 10 da jarumi Emeka Ike ya shigar da ita. Inda kotun ta ba wa bangarorin biyu shawarar gudanar da sulhu na cikin gida. A bangaren kasuwanci kuwa masana'antar na shirin kaddamar da babban film din al'adu mai suna Akbara the Outcast. A gidajen sinima.

0: Idan muka leka Hollywood dake kasar Amurka kuwa babban labarin masana'antar a yau ya mayar da hankali ne kan farfaduwa da adana tarihin fina-finai inda kamfanin Sony Pictures ya sanar da sayan shahararren gidan sinema na Dome dake Los Angeles. Wannan babban ginin gidan sinema na zamani wanda aka rufe tun lokacin cutar COVID-19, kamfanin Alamo Drafthouse ne zai tafiyar da shi kuma an tsara sake bude shi ga magoya fina-finai a farkon shekarar 2028. A fannin taro da bukukuwa kuwa an fitar da jerin sunayen fina-finan da za su fafata a bikin baje kolin fina-finai na Venice na bana, wanda ya hada da wani film din tarihin rayuwar Elon Musk mai tsawon sa'o'i 4 da kuma tsohon shirin director Martin McDonagh. Haka zalika an fara sanar da shirye-shiryen taron San Diego Comic Con na bana, inda kamfanin Marvel Studios ke shirin komawa babban dakin taro na Hall H don bayyana sabbin manyan ayyukansa na nan gaba. A masana'antar Tollywood dake kudancin India, fatan fitowar kasaitaccen film din siyasa mai taken Jana Nayaga shine ya zama babban labari, kasancewar shine film din karshe na jarumi Talapati Vijay kafin ya fita daga harkar film domin shiga siyasa. Film din ya jawo dakon taro a gidajen sinema tare da sayar da tikiti akan farashi mai tsoka a ranar farko. Babban labarin Bollywood na yau kuwa ya mayar da hankali ne kan yadda shahararrun jarumai irin su Salman Khan, Kareena Kapoor da Alia Bhatt suka fito fili don nuna goyon bayan su ga daliban da ke zanga-zangar kalubalantar tsarin jarabawar NET. Jarumi Bobby Deol ya tabbatar da shirin sa na sake fitowa a wani babban shirin film tare da fitaccen jarumin fina-finan kudancin India wato Vijay.
1: Da fatan kun nishadantu an gaida Shamsiya. Yanzu kuma sai shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lalle marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Najeriya da ta tabbatar da kama kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP a filin jirgin sama na jihar Katsina su 7 bayan dawowarsu daga kasar Saudiya. Don haka za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook a game da wannan maudu'i. Bari mu fara da sakon Hamza Umar da yace tambaya ta anan ita ce, ta yaya har suka biya kuɗin zuwa Saudiya kuma suka zo filin jirgi duk ba a gane su ba? Har sai da suka je suka dawo za a ce wai an kama su bayan sun dawo daga Saudiya? Shin saboda babu tsaro har a filin jirgin ko kwa dama an san za su je amma ba a kama su ba har sai da suka gama abin da suke so su yi sannan aka kama su daga baya? Rafi ku tashi lafiya. Sakon Rabiu Nuhu na Buka ya ce babu shakka wannan wani lamari ne mai matukar daure kai. Dole al'umma su diga ayar tambaya ta wace hanya suka bi suka fita zuwa aikin haji idan har gwamnati da gaske take yaki da yan ta'adda, ya kamata a cafke su tun ma kafin su bar kasar. Allah dai ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Ya rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Yahuza Abubakar Gora Gwandu daga jihar Kebbi a Najeriya da yace hakika wannan babbar nasara ce da fatan Allah ya kara tuna asirin su kuma ya kamata gwamnati ta kara fadada bincike a filayen jiragen sama da na ruwa da ma na kasa da ma dukkanin iyakokin kasar. Sannan su ma al'umma ya kamata su rika ankarar da jami'an tsaro da zarar sun ga wani bako wanda ba su gamsu da shi ba. Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya. Sakonsa ya ce salam RFI Hausa, kama wasu manyan kwamandojin yan ta'addar kungiyar ISWAP da Boko Haram wannan abin a yaba musu ne. Muna fatan za a yi musu hukuncin kisa daidai da laifukan da suka aikata shi. Sani Ashahura mai goro ya ce gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. Wa'annan kwamandojin kungiyoyin guda biyu da aka kama wasu famiyagun shugabanni ne kuma har suka samu damar fita zuwa wata kasa duk da matakan tsaron da ake cewa ana tsaurarawa a filayen jiragen sama. To da fatan gwamnati dai za ta yi gaggawar yanke musu hukunci. To sai mu je ga sakon Ahmad Haruna DBZ da Ma'azu Kabiru Ciguminka. Suka ce hanya ɗaya ce tilo, duk ɗan ta'addar da aka kama a kawar da shi daga duniya. Ina fatan idan aka ɗauki wannan hanyar ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Ya rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Maudu'in da muke tattaunawa a kai shi ne batun cafke kwamandojin kungiyar Boko Haram da na ISWAP da aka yi a filin jirgin saman jihar Katsina har su 7 bayan sun dawo daga kasar Saudiya. Don haka Za mu dora da sakon Imrana Madaha Bauko daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ya aiko a shafinmu na Facebook wanda yace shakka babu kamata yi a kama su tinkabin masu bar kasar domin ta hakan ne zai cire shakku da fargaba a zakatan wadanda suke kai ziyara filayen jiragen sama tunda dai an ce nan tsaron da ake bashi yafi na sauran guraren da suke da zirga-zirga na ababen hawa Sakon Khalidu Musa da Nura Madomawa yace ya kamata a ce an kama su a Najeriya tun ma kafin su bar kasar kuma a hukunta su cikin lokaci kamar yadda suke yi wa al'umma Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya akin bajahar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin daura da Kabiru Kwangila Zaria da Fatima Sharifiya Yam Ahmad suka ce shawara da zamu bawa talakawan Najeriya musamman na arewacin kasar shine mu dage da addu'o'in Allah ya kawo mana karshen wannan halin da muka sunci kanmu a ciki na rashin tsaro yarafi ku tashi lafiya Yunusa Tankwabani Mbaka tare da Sale likitan radio suka ce hakika wannan ya nuna cewa kasar mu Najeriya ba ta da tsaro kuma abun kunya ne ga hukumomin Najeriya akan ikirarin gwamnati cewa an cafke waɗannan mutane a filayen jiragen sama la'akari da cewa wannan wuri ya fi kowanne wuri da ke daukar jigilar ababen hawa samun tsaro Tasiu Ismail Zita daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace kama waɗannan ƴan ta'adda ba abun ayaba bane duba da yadda muka fahimci cewa hukumomi fa ba za su rasa masaniya akan siyar musu da tikitin zuwa ƙasa mai tsarki ba don haka mun dauki wannan labari a matsayin na wasan kwaikwayo ne kawai kuma ko kadan ba a dauko hanyar gyara ba Za mu karkare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a Jamhuriyar Nijar yace muna fatan za a hukunta su kuma ya kamata hukumomin da abin ya shafa su ƙara tsaurara matakan tsaro a wuraren da suka san na taruwar jama'a ne ya rafi ku tashi lafiya To madalla mai sauraro duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin dukkanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: Bari mu shakata da wannan.

0: kiyar abun itisar bai da dukkanin su suka amsa tuhume-tuhumen ta'addanci 10 da aka karanto musu a jiya Alhamis ne mutanen uku suka yi bayyanar farko a gaban kotu kwanaki 6 bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar da karar su wato a Juma'ar da ta gabata wanda ke matsayin shari'ar ƴan ta'adda mafi sauri da aka yanke hukuncin ta a gaggauce zaman shari'ar ya kuma yi zargin cewa ƴan ta'addan uku dukkanin su daga karamar hukumar Sulaja ta jihar Neja sun hada kai da Muhammad Sani da Jibrin Muhammad Kana Ibrahim Kabab wajen sace tarin dalibai da malamai a tsakankanin watan Janairu zuwa mayin shekarun nan haka zalika alƙali Salim Ibrahim ya kuma yi zargin cewa ƴan ta'addan uku mambobi ne na Daru Salam wani sashi na ƙungiyar ta'addanci ta jama'atu Ansarul Muslimin fi Biladis Sudan da aka fi sani da Ansarun
1: Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da fadada rundunar sojin ƙasar daga shiyoyi 8 zuwa 12 sanarwar da mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin yada labarai Boya Bayo Onanuga ya fitar tace matakin na daga cikin kokari da gwamnatin Tinubu ke yi na karfafa tsarin tsaro da inganta ayyukan sojin Najeriya shugaba Tinubu ya kuma amince da daukar karin sojoji 28,000 tare da inganta walwalar jami'ai da kuma sayan wato muhimman kayayyakin yaki Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da kudirin gyaran kundin tsarin mulkin kasar da ke neman kafa ƴan sandan jihohi a fadin Najeriya duk da kin amincewa da bangaren marasa rinjaye suka yi waɗanda suka yi jayayya kan tsari da aka bi kan batu da ya shafi kundin tsarin mulkin Najeriya kudirin neman kafa ƴan sandan jihohi da shugaba Bola Tinubu ya gabatar wa majalisar domin gyara wani sashi na kundin tsarin mulki na shekarar 1999 ya samu amincewar 2-3 na ƴan majalisar kamar yadda kakakinta Tajuddin Abbas ya tabbatar sai dai ƴan majalisun jam'iyyun adawa sun yi watsi da hanyoyi da aka bi tare da ficewa daga zauren majalisar mahukunta a jamhuriyar Nijar sun ce yanzu haka suna daukar matakai domin gyara dokokin kasar da nufin baiwa ƴan kasuwa kamfanoni da sauran al'umma samun damar taka gagarumin rawa a bangaren man fetur da kasar ga Abdullahi Isa da karin bayani
2: manufar da hukumomin na Niger suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na kasashen waje kofa a bude take yanzu ga ƴan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin adama da su a wannan sashe kaka tuda dan farar hulla da ke kare haƙin al'umma a kasar ta Niger game da wannan taro yana mai cewa
3: in kaman akwai kamfanoni na kasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne in zinariya ne in uranium ne abinda ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta kasashen su ko su kai shi duniya abinda ake jira ya zama manto a cikin mazamni a samu kamar matasa su tamu aiki abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na kasar Niger
2: Alhaji Yakuba Dan Muradi ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa a kasar ta Niger ya bayyana mana irin ayyukan da ƴan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya
4: neman man ma yana tsaye da wasu ayyuka waɗanda sai an dauko kamfanonika na kasashen waje kamar na gine-gine riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa ƴan kasar Niger a ciki
2: Alhassan Barka na kungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun karkashin kasa yayi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga ƴan Niger ta yadda kasar za ta amfana
5: ba a cewa ka sami incin kanka inda sai wani ya da ya baka ɗan Niger su gama ƙarfin su a rinka yin society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai
2: Abdullahi Isa Lagos RFI
1: to hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gilla da azabtarwa da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao kuma wannan bukatar ta biyo bayan damuwar da aka nuna ne kan yadda ake tafiyar da rikicin yankin da kuma kare haƙƙin bil'adama ga Shamsiyya Haruna dauke da karin bayani.
6: Lamarin ya auku ne bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da JNIM suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yuli. Harin ya faru a lokacin da sojojin ke gudanar da sintiri a yankunan da ke karkashin barazanar tsaro. Majiyoyi sun ce an kashe sojoji da dama yayin fadan yayin da aka kwashe wasu da dama da rai a matsayin fursunoni. Kungiyoyin ƴan tawayan dai sun wallafa hotuna da bidiyoyi daban-daban a shafukan sada zumunta. Domin nuna nasarar da suka samu akan sojojin gwamnati kuma hotunan da aka yada sun nuna yadda aka rika azabtarwa da kuma kisan gilla ga sojojin da aka kama bayan sun mika wuya waɗannan ayyuka sun janyo bacin rai da kuma tare da fatan ganin an dauki matakin shari'a na ƙasa da ƙasa binciken da ake nema na da nufin tantance hakikanin gaskiyar abin da ya faru da kuma gano mutanen da

0: tsarin mulki na shekarar 1999 ya samu amincewar 2-3 na ƴan majalisar kamar yadda kakakinta Tajuddin Abbas ya tabbatar. Sai dai ƴan majalisun jam'iyyun adawa sun yi watsi da hanyoyi da aka bi tare da ficewa daga zauren majalisar. Mahukunta a jamhuriyar Nijar sun ce yanzu haka suna ɗaukar matakai domin gyara dokokin ƙasar da nufin baiwa 'yan kasuwa, kamfanoni da sauran al'umma samun damar taka gagarumin rawa a ɓangaren man fetur na ƙasar. Ga Abdullahi Isa da ƙarin bayani.
1: Manufar da hukumomin na Nijar suka saka a gaba shine baya ga kamfanoni na ƙasashen waje kofa a buɗe take yanzu, ga 'yan kasuwa na cikin gida na ganin sun kawo tasu gudunmuwa domin a dama da su a wannan sashe. Kaka Tuda, ɗan farar hula da ke kare haƙƙin al'umma a ƙasar ta Nijar, game da wannan taro yana mai cewa:
2: In kaman akwai kamfanoni na ƙasashen waje in sun zo suna tona man fetur ne, in zinariya ne, in uranium ne, abin da ake so kar ya zamanto su zo su kwashi wannan arzikin su ta ƙasashen su ko su kai shi duniya. Abin da ake jira ya zama manto a cikin mazamni a samu kamar matasa su tamu aiki. Abu na biyu a ce sani da su manya-manyan kamfanoni suke da ya kamata da kadan-kadan su juya wannan sani da mutane wanda suke aiki a kamfanoni na ƙasar Niger.
1: Alhaji Yakuba Danmaradi, ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a ƙasar ta Niger, ya bayyana mana irin ayyukan da 'yan kasuwa ke iya yi a cikin wannan tafiya.
3: Neman man ma yana tsaye da wasu ayyuka waɗanda sai an ɗauko kamfanonika na ƙasashen waje, kamar na gine-gine riyoji ko wasu abubuwa da ake cewa platform na research. Cikin irin waɗannan ayyukan ne ake son a sa 'yan ƙasar Nijar a ciki.
1: Alhassan Barka, na ƙungiyar da ke sa ido domin ganin an tabbatar da haske a fannin albarkatun ƙarƙashin ƙasa, ya yi fatan ganin gwamnati ta fitar da sabbin dokoki don ba da dama ga 'yan Nijar ta yadda ƙasar za ta amfana.
4: Ba a ce ka sami 'yancin kanka inda sai wani ya da ya baka. 'Yan Nijar su gama ƙarfinsu a rinka yin society masu ƙwari wanda suke iya haƙo mai.
1: Abdullahi Isa, Lagos RFI.
0: To, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gilla da azabtarwa da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao, kuma wannan buƙatar ta biyo bayan damuwar da aka nuna ne kan yadda ake tafiyar da rikicin yankin da kuma kare haƙƙin bil'adama. Ga Shamsiyya Haruna dauke da ƙarin bayani.
5: Lamarin ya auku ne bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da JNIM suka kai wa ayarin sojojin ƙasar a ranar 18 ga watan Yuli. Harin ya faru a lokacin da sojojin ke gudanar da sintiri a yankunan da ke karkashin barazanar tsaro. Majiyoyi sun ce an kashe sojoji da dama yayin fadan, yayin da aka kwashe wasu da dama da rai a matsayin fursunoni. Kungiyoyin 'yan tawayen dai sun wallafa hotuna da bidiyoyi daban-daban a shafukan sada zumunta domin nuna nasarar da suka samu akan sojojin gwamnati. Kuma hotunan da aka yada sun nuna yadda aka rika azabtarwa da kuma kisan gilla ga sojojin da aka kama bayan sun miƙa wuya. Waɗannan ayyuka sun janyo ɓacin rai da kuma tir tare da fatan ganin an ɗauki matakin shari'a na ƙasa da ƙasa. Binciken da ake nema na da nufin tantance hakikanin gaskiyar abin da ya faru da kuma gano mutanen da ke da hannu a wannan ɗanyen aiki. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada muhimmancin mutunta dokokin yaƙi na ƙasa da ƙasa a koda yaushe.
0: Wasu 'yan ƙasar Ghana biyu sun shigar da ƙara gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC don ta gudanar da bincike kan hare-haren ƙyamar baƙi da ake kaiwa 'yan ƙasashen waje a Afirka ta Kudu, wanda suka ce zai iya zama laifukan cin zarafin bil'adama. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Guguwar sauye shiƙa ta afkawa babbar jam'iyya mai rinjaye a Senegal, inda jigajigai da matasa suka sanar da yin bankwana da Pastef ta Usman Sonko tare da komawa ɓangaren shugaban ƙasa Basiru Diomaye Faye. Jam'iyyar Pastef ce ta kawo Basiru Faye karagar mulki tare da samun rinjaye a majalisar dokoki, amma shugaban ya sanar da ficewa daga jam'iyyar, inda cikin 'yan kwanakin nan zai sanar da tashi sabuwar jam'iyyar bayan rikicin ƙarfin faɗa a ji da ke tsakaninsa da tsohon Prime Minister kuma abokinsa Usman Sonko. Bayan korar Sonko a matsayin Prime Minister, 'yan majalisun jam'iyyar masu rinjaye sun naɗa shi a matsayin shugabansu tare da ragewa shugaban ƙasar ƙarfin faɗa a ji, amma da alama yana neman ya dawo da ƙarfinsa. Amurka ta kai hare-hare ta sama kan Iran a rana ta 13 a jere tun bayan wargaza yarjejeniyar tsagaita wuta, inda kafofin watsa labarai na Iran suka ce an ji karar fashewar bama-bamai a birane da dama, ciki har da Karumabad da Jax da Ahzab da kuma Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa. Rotoni sun ce harin Amurka na cikin dare ya kashe akalla mutane hudu a Ahbaz da kuma jikata biyar, yayin da mutane biyu suka jikata a Bandar Abbas.

0: zargin da yake ci gaba da musantawa. A zantawar ta da kafar CNN tsohuwar mataimakiyar ta kan mai suna Sara ta ce ba za ta iya lissafa yawan lokacin da Karim Khan ya rika yi mata munanan dabi'u ba. Tun kafin wannan zaman kada ƙuri'a dai ICC ta dakatar da ayyukan Khan. Yayin wannan zaman kada ƙuri'a dai ana buƙatar akalla 63 daga cikin mambobin kotun ta ICC 125 su amince da buƙatar sauke Khan gabanin nasarar wannan kuduri.
1: Shugabar harkokin manufofin kasashen waje wato a tarayyar Turai Kaja Kalas ta yi bin bahasi kan dalilan da ya sa Washington ta sanya sabbin harajin kwastam kan kayayyakin Turai inda ta bayyana cewa zargin da ake yi musu ba shi da tushe balle makama. A yayin da take zantawa da kamfanin dallancin labarai na Reuters a gefen taron kungiyar Asian da ke gudana a Manila, Kalas ta ce ba za a iya cewa hakan ya shafi tarayyar Turai ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5 akan wato kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60, wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin Amurka ta soke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su da wato kwadagon tilas. Rukayya Abakabara na dauke da cigaban labarin.
2: Amurka za ta sanya harajin kaso 10-12.5% akan kayayyakin da ake shiga da su daga kasashe 60, wanda ya kai kaso 99% na kayayyakin da ake shiga da su kasar. Tana zargin cewa kasashen da harajin zai shafa ba su dauki matakan takaita kayayyakin da ake samarwa ta hanyar tilastawa ma'aikata ciki har da China da Turai ba. Sabbin haraje-harajen za su fara aiki ne a daidai lokacin da harajin kaso 10 na wucin gadi da shugaba Donald Trump ya sanya wa kusan daukacin kasashen duniya ke karewa, wanda kotun koli ta soke a watan Fabrairu. Shugaban ya yi amfani da sashi na 301 na dokar ciniki ta 1974 ta Amurka, wadda ta ba shi damar sanya harajin shiga da kaya da sauran takunkumi ga kasashen da aka samu suna aikata cinikayya ba bisa ka'ida ba. Kasashen da wannan sabon haraji zai shafa sun hadar da Argentina da Bangladesh da Cambodia da Canada da Ecuador sai El Salvador da kuma Guatemala. Akwai Indonesia da Malaysia da Mexico da Pakistan da Burtaniya. Sauran sun hadar da Taiwan da Japan da Korea da Switzerland da sauran kasashe.
1: Wazan sayan wato majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunar kare juya halinta da kayan aiki da suka hada da manyan makamai da kuma jirage masu matuka wato marasa matuka domin karfafa harkokin mayakan Houthi akan gwagwarmayar da suke yi na kare kansu. Karfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Nura da bakin zaransa.
3: To na kwance shi amma. Ajiya Sarki Charles na Burtaniya na uku kenan ya bude gasar wasannin motsa jiki ta Commonwealth na 23 a birnin Glasgow da ke Scotland, inda za a shafe kwanaki 10 ana gudanar da ita wannan gasa a kasar da ita ce ta karbi bakuncin gasar a shekaru 12 da suka gabata. To kimanin yan wasa 3,000 ne daga kasashe da kuma yankuna 1-1 har 74 za su fafata wajen lashe lambobin zinare sama da 200 a nau'ikan wasanni daban-daban.
1: Karibun layi na ciki kenan.
3: Idan muka waiwaya a tarihi a gurguje, a ranar 16 ga watan Agustan shekarar 1930 aka fara gudanar da ita wannan gasar wasannin motsa jiki ta Commonwealth, wanda kuma tana kunsar kasashe ne waɗanda Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. To da muka koma kwallon kafa kuma a ranar Lahadi mai zuwa za a fara gasar cin kofin kasashen Afirka ajin mata wato WAFCON. Kasashe 16 ne za su fafata ita gasar wadda Najeriya ke rike da kofin ta. Gasar da kasar Morocco za ta karɓi bakunci za ta kuma zama wato dama ta samun tikitin halartar gasar cin kofin duniya
1: na mata kenan.
3: Kwarai kuwa da kasar Brazil za ta karɓi bakuncin ta a shekara mai kamawa. Kuma yadda al'amarin yake shine kasashe hudu da suka kai mata kin zagayen semi-final wato wasan kusa da na ƙarshe kenan duka sun samu tikiti kai tsaye, yayin da waɗanda suka sha kai a zagayen quarter final guda hudu da suka rage za su kara da juna a zabu biyu da daga cikin su da za su fita sakara da takwarorin su da sauran kasashen duniya domin a samu a ga yadda za a cike gurbi kila idan sun samu nasara dukkanin su je su tarar da wadanda suka samu tikiti na kai tsaye to idan muka koma kwallon kafar Faransa kuma gida kenan hukumar kwallon kafar kasar ta bayyana 28 ga watan Yuli da muke wato ranar talata mai zuwa kenan a matsayin lokacin da za ta gudanar da taron manema labarai domin bayyana sabon kocin da ta kulle yarjejeniya da shi kuma ana sa ran wannan sabon koci ba zai wuce tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane ba wanda shi ma tauraron kwallon kafa ne a kasar ta Faransa to Didier Deschamps dai shine ya ajiye aikin sa kuma shi Zinedine Zidane ake sa ran zai mai gurbin kansa kuma tun a lokacin da shi Zidane ya ajiye aikin sa na horas da Real Madrid wanda karo na biyu da koma kenan ai yake ta jiran irin wannan lokaci kuma dan wannan tsakani an yi ta gabatar masa da tayin kullayar jinyoyi daban-daban ciki har da na horas da ƴan wasan Manchester United kamar yadda rahotanni suka bayyana amma shi Zidane din ya noke
1: to an gaida mai bakin zare
3: to barka
1: ko ajira ajira kuma ga Michael Kurison da kundin bayanan tattalin arzikin duniya
4: to barka da haka Nasir Sani
1: barka da aiki
4: to zan fara da Najeriya ne inda kudaden sifiri suka yi tashin gauran zafi a fadin kasar
1: to
4: sakamakon farashin man fetur da kai naira 1,400 akan kowace lita
1: har ya kuma tsefarewa kenan
4: yawa sosai kuwa to wannan karin farashin na bazata ta ya jefa ababen hawa na sifiri cikin kuncin da yasa suka kara kudin bota nan take
1: ai ba yadda za su
4: ga fasin joji wato birane kamar Lagos Abuja da Kano amma fara ganin dogayen layuka
1: a gidajen mai
4: sun bayyana da kungiyoyin direbobin motoci sun gargadin cewa idan gwamnati bata dauki mataki cikin gaggawa ba harkar sifirin jama'a na fuskantar fita daga hayyacin
1: kware da gaske
4: ta fita daga hayyacin take
1: idan
4: har aka yi saki
1: ai ta dan fita maka
4: muna fatan dai a gyara
1: kware da gaske
4: wato farashin danyen mai a kasuwar duniya da ya kai $100 a halin da ake ciki akan kowace ganga kenan
1: a kasuwar duniya
4: wannan ne ma yasa aka shiga shirin ko ta kwana a duniya a game da matsalar hawar farashin kayayyaki
1: na'am
4: to masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa za a fuskanci karin farashin shi na mai kudin jigilar kayayyaki da ma na abinci a makonni masu zuwa idan har aka ci gaba a wannan yanayi
1: ba dauki mataki na kan da garki ba
4: kenan haka yake to wannan hawa na kudin makamashi yana kara kudaden da masana'antu ke kashewa wajen sarrafa kayayyaki kuma dole ne gidaje su shirya wa raguwar kudaden kashewa saboda idan da ana kashe goma ne
1: to yanzu sai a dawo bakwai ko takwas hakan nan
4: dole a watan dole a tsuke bakin aljuhu
1: kware da gaske
4: a biya wasu bukatu to dole ne a yi hakan to za mu je can kasar Koriya ta Kudu inda wata kotu a kasar ta umurci wani shahararren attajiri mai masana'antu da ya biya tsohuwar matarsa dala miliyan 60 ba 60 ba 644 a matsayin kudin saki
1: ya sake ta
4: eh watan sun rabu ne eh za su ko kuma in ce za a rabu ana cikin wat mataki kenan ciki daya daga cikin mataki na rabu da kenan
1: kusan na karshe kenan
4: ba ya ba da waɗannan kudade
1: to kaga irin wannan da ana irin wannan a Afirka yadda kaga rububin mata suna neman
4: to wannan hukunci dai mai tarihi ya kawo karshen takaddamar shari'a ta shekaru da aru-aru da aka da suka da ya dauki hankula na kafafen yaɗa labarai da dama wannan shine kudin saki mafi tsada da aka taɓa biya a tarihin kasar ina ganin anya ko a duniya ba
1: to Allah ya kyauta
4: lamarin da ya girgiza tsarin gudanarwa na rukunin kamfanoni da kuma ma dangin shi mutumin
1: na'am to an gaishe da Michael Kurison da wannan bayani
4: nagode
1: Gwamnatin Najeriya ta sake tsantar kanta a cikin wata dambarwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026 abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aika mana.
5: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudade musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar Sislag mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
6: a ai masarautu hurumi ne na jihohi, ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kudi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin bata mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
5: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
7: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba musu daidai ba, ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
5: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da muƙaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin kasanci da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
8: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau, waɗansu suna iya suka, amma waɗanda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka din shine abin da ya dace, saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, fa doki akwai development masu dama, amma kuma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba masarautun sun shigo ba, har yanzu abun ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
5: Majalisar tarayya wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar plateau ta tsakiya Decade Plan, ya kare majalisar kan abin da ya faru.
9: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
10: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kuna, amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci bukatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
9: Of the traditional rulers is not guaranteed.
5: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa, ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ƙungiyar editocin kafafen yaɗa labaran Najeriya ta gudanar da taron laccar shekara-shekara da ta saba yi karo na hudu a birnin Lagos domin karrama tsohon gwamnan jihar Dr. Latif Jakande da ya fice a aikin jarida. Yayin taron, ƙwararrun sun tattauna ne kan rawar da 'yan jarida da hukumar zaɓe da kuma masu kaya da ƙuri'a za su taka wajen gudanar da zaɓuka karɓaɓɓu a ƙasar. Taron ya gudana ne a daidai lokacin da ƙwararru ke gargaɗi a game da barazanar da 'yancin faɗin albarkacin baki ke fuskanta lokuta da dama a Najeriya. Kuma kan haka, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Hamza Idris, mataimaki ga shugaban wato ƙungiyar editocin na Najeriya kuma muƙaddashin babban editan jaridar Daily Trust.
11: Wannan taro na lecture na zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar gudanar da zaɓukan Najeriya, ciki har da babban zaɓe na shugaban ƙasa. Kuma akwai ƙorafe-ƙorafe da ake cewa aikin jarida ko kuma 'yancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana daga hukumomin da ya kamata a ce su ne suke baiwa wannan ɓangare na yaɗa labarai kariya.
12: Wannan batu gaskiya ne, yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke ƙoƙari a ƙungiyance kenan a matsayinmu na shugabanni na editoci, har mun yi wani kwamiti na musamman wanda ina ciki, wanda muka nemi a caccanja wasu dokoki da aka yi na wannan wato a doka maganar cyber crime din nan, wanda ana amfani da ita jami'an tsaro daban-daban ba suna amfani da wannan dokoki wajen kama mutane. Wani lokaci ma za ka gidan jarida ne ko gidan talabijin ko gidan rediyo sun yi wani magana ko kuma sun kawo wani mai kudin siyasa ko kuma dan rajin demokradiya ya yi wani magana, sai ga an zo an ko a ce za a rufe gidan jaridar ko kuma a kama a shi wanda yazo yayi wannan batu ko kuma a kai shi kotu
11: haka
12: to mun yi wannan committee har mun bayar da rahoton mu mun kai wa shi ministan watsa labarai wanda kuma yayi alƙawari shi ma zai yi amfani da karfin da yake da shi akai majalisa ta ƙasa ta yadda za a yi a duba a gyara abin da zai gyaru to amma akwai abu da muke mantawa kuma ba kowa ne dan jarida ba yau akwai wanda kawai sun zo basu ma je sun yi karatun jaridan ba ko a ce diploma ko degree ko masters ko wani abu kawai sun tsunduma sun mai da kansu yan jarida basu ma san ka'idojin abubuwan da ya kamata su faɗa ba ko kuma yadda za su taka birki idan suna hira da wani wanda yana nema ya wuce gona da iri
11: za a iya alakanta hakan da kamar samun karbuwa da kafafan sada zumunta na
12: zamani da gaske da matsala take kenan in ka kula yanzu aya ko wanda ake kira social media influencers haka kamar su ne yawanci din ba wai sun karanta aikin jarida bane amma sai kaga yanzu in ka je ko shafukan Facebook ko Instagram sai kaga mutanen da ke bibiyan su ba sa bibiyan gidajen jaridar da aka san su ma musamman wanda
11: bayan da za a yi a takaita tasirin
12: kokarin da ake yi kenan kamar yanzu a gungiyance mu kamar yadda na gaya maka cibiyar editoci da kuma ko NUG ma an ka duba da universities kenan ko da dama da ana ta wato ana har hada kwasa-kwasai na ilmantarwa kuma akwai wanda za ka ga suna da sha'awar aikin jaridar wani ma ya karanta ilimin siyasa ne amma yana da ra'ayi yayin aikin jarida abinda kawai muke cewa shine idan har kana so din to sai ka je ka samu wannan course ko na wata shida ko shekara daya ko shekara biyu a gyara wa mutum fahimta ta yadda za a gudanar da ayyuka din wanda muna ganin in har an yi haka za a rage kaifin matsaloli da ake samu domin yanzu akwai da yawa wanda za a ga suna da gidan TV ma za a ce gidan TV ne amma ba shi da ofishi idan ya zo ya tafka laifi sai a rasa mawa za a kama ina za a je a nemo shi a kama shi to iya ɗaya daga cikin abubuwan da muke ta ƙoƙari wajen hankaltar da al'umma cewa kowa yana da ra'ayin ya faɗi albarkacin bakin shi daidai yadda shari'a ta amince.
1: A cikin labarin namu dai kun ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alkawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Dinkin Duniya yayin da wato ya lashe kujerar shugaban wato babban daraktan wato hukumar Majalisar Dinkin Duniya. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta majalisar wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shigar da kara na kotun. Sannan shugabar harkokin manufofin kasashen ƙetare ta Tarayyar Turai ta ce zargin da Amurka ke mata na tursasawa ma'aikata ba shi da tushe balle makama. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
13: Rayuwata. Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da saki kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin muhimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da muhimmancinsa har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai 'ya'yansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan rashin karfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancinsa ne dalilinsu na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na karfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin kara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives wadda aka samar a shekarar 2017 ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwa ta na yau zai zo muku. Kuma bakin mu san hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa yarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin mu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana akai.
14: Rayuwa ta
5: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da karfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, yace manufar su ita ce
15: karfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar kafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
5: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya kara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
16: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su tutuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
17: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka, yana zuwa musu da sauki.
5: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
18: Dan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya, yana da banci game da wasu cutukan da mu ina iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyar yaro, kullun kina jinyar yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
5: Duk da irin kokarin da ake yi wajen kara yawan yaran da ke samu rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai bukatar ci gaba da wayar da kan iyaye, musamman mata a yankunan karkara, domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake bukata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
14: RFI.
13: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar sa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
19: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaran mu yana nunawa sosai. Kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa, ya kamata a ce su rura zuwa.
20: Ya shi kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki ciki?
19: Wata uku ko zuwa wata hudu, yanzu kuma muna tantance
20: shine na ƙarshe ke. Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
19: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ƴaƴtawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
20: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na New Incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
19: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka. Kuma ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
20: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yin ma ƴanki rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yaki?
19: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar ƴata ma sosai.
20: To amma shi ma dai yana taimakawa.
19: A'a, ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je ni, saboda ina son rigakafi.
20: Me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
19: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
20: Wani bada. Kun kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata, iyaye waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu rigakafi?
19: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa, saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani. To haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta.
21: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
22: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
21: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
22: Ko da kai yaro ne ko ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
0: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
2: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
22: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives
14: eh mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017 mun fara tun daga jihohi guda uku jihohin Katsina Jigawa da Zamfara nan muka fadada har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7200 da yan kai
23: baya ga tallafa musu da kuke don wato kara musu kwarin gwiwa na zuwa rigakafi akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma
14: ba wai kudi kadai ko tallafi ake bada a asibitocin nan ba mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti akan je karkara a wayan mu mutane da kai akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa ya kallaba san amfanin ta bane ko kuma a suna da wani abu da ya shige musu suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai mukan yi haka nan
23: shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne
14: a ko ina akwai matsalolin amma dai arewacin Najeriya annan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina
23: adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu kwarin gwiwa na yin rigakafi
14: aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7 a shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5 a yanzu ko har mun kai miliyan 7 kuma ana nan ana ci gaba banda kudaden nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi
13: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na kungiyar New Incentives gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
24: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
25: RFI
24: To shirin wato labarin namu kashi na biyu Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin fadada yawan rundunonin sojin kasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga daukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na karfafa sashin tsaron kasar mai fama da matsalolin yan ta'adda Fadar shugaban Najeriya da har ila yau ta ci ciki tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasar a zabe mai zuwa Atiku Abubakar tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar lamarin da tace zagon kasa ne daga gare shi Wannan na zuwa ne bayan da Atiku yayi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi a yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka Hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao lamarin dai ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da Najanim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar inda ya watsi da buƙatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis yayin da suka wato suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karɓi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin ɗa'a da suka shafi badaƙalar wato Farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badaƙalar har zuwa farkon watan Satumba. Badaƙalar ta Farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta'asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara-shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin ƙasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Laikipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin ƙasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kaɗa ƙuri'ar yankan ƙauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. To yanzu kuma sai nishadi.

0: A yayin da take zantawa da kamfanin dallancin labarai na Reuters a gefen taron kungiyar Asian da ke gudana a Manila, Carlos ta ce ba za a iya cewa hakan ya shafi tarayyar Turai ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan wato kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60, wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin Amurka ta soke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su da wato kwadagon tilas. Rukayya Abakabara na dauke da cigaban labarin.
1: Amurka za ta sanya harajin kaso 10-12.5% akan kayayyakin da ake shiga da su daga kasashe 60, wanda ya kai kaso 99% na kayayyakin da ake shiga da su kasar. Tana zargin cewa kasashen da harajin zai shafa ba su dauki matakan takaita kayayyakin da ake samarwa ta hanyar tilastawa ma'aikata ciki har da China da Turai ba. Sabbin harajen za su fara aiki ne a daidai lokacin da harajin kaso 10 na wucin gadi da shugaba Donald Trump ya sanya wa kusan daukacin kasashen duniya ke karewa, wanda kotun koli ta soke a watan Fabrairu. Shugaban ya yi amfani da sashi na 301 na dokar ciniki ta 1974 ta Amurka, wadda ta ba shi damar sanya harajin shiga da kaya da sauran takunkumi ga kasashen da aka samu suna aikata cinikayya ba bisa ka'ida ba. Kasashen da wannan sabon haraji zai shafa sun hadar da Argentina da Bangladesh da Cambodia da Canada da Ecuador sai El Salvador da kuma Guatemala. Akwai Indonesia da Malaysia da Mexico da Pakistan da Burtaniya. Sauran sun hadar da Taiwan da Japan da Korea da Switzerland da sauran kasashe.
0: Wasan sayan wato majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunar kare juya halinta da kayan aiki da suka hada da manyan makamai da kuma jirage masu matuka wato marasa matuka domin karfafa harkokin mayakan Houthi akan gwagwarmayar da suke yi na kare kansu. Karfe 5:15. Taken labarin wasanni kenan ga Nura da bakin zaransa.
2: To na kwance shi amma. Ajiya Sarki Charles na Burtaniya na uku kenan ya bude gasar wasannin motsa jiki ta Commonwealth karo na 23 a birnin Glasgow da ke Scotland, inda za a shafe kwanaki 10 ana gudanar da ita wannan gasa a kasar da ita ce ta karbi bakuncin gasar shekaru 12 da suka gabata. To kimanin yan wasa 3,000 ne daga kasashe da kuma yankuna 1-1 har 74 za su fafata wajen lashe lambobin zinare sama da 200 a nau'ikan wasanni daban-daban. Idan muka waiwaya a tarihi a gurguje, ranar 16 ga watan Agustan shekarar 1930 aka fara gudanar da ita wannan gasar wasannin motsa jiki ta Commonwealth, wanda kuma tana kunsar kasashe ne waɗanda Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. To idan muka koma kwallon kafa, kuma a ranar Lahadi mai zuwa za a fara gasar cin kofin kasashen Afirka ajin mata, wato WAFCON. Kasashe 16 ne za su fafata ita gasar, wadda Najeriya ke rike da kofin ta. Gasar da kasar Morocco za ta karɓi bakunci za ta kuma zama wato dama ta samun tikitin halartar gasar cin kofin duniya
0: na mata kenan.
2: Kwarai kuwa da kasar Brazil za ta karɓi bakuncin ta a shekara mai kamawa. Kuma yadda al'amarin yake shine kasashe hudu da suka kai matakin zagayen semi-final, wato wasan kusa da na ƙarshe kenan, duka sun samu tikiti kai tsaye, yayin da waɗanda suka sha kai a zagayen quarter final guda hudu da suka rage za su kara da juna a zaɓi biyu daga cikin su da za su fita su kara da takwarorin su na sauran kasashen duniya, domin a samu a ga yadda za a cike gurbi. Kila idan sun samu nasara dukkanin su je su tarar da waɗanda suka samu tikiti na kai tsaye. To idan muka koma kwallon kafar Faransa, kuma gida kenan, hukumar kwallon kafar kasar ta bayyana 28 ga watan Yuli da muke, wato ranar Talata mai zuwa kenan, a matsayin lokacin da za ta gudanar da taron manema labarai domin bayyana sabon kocin da ta kulle yarjejeniya da shi. Kuma ana sa ran wannan sabon koci ba zai wuce tsohon kocin Real Madrid Zinedine Zidane ba, wanda shi ma tauraron kwallon kafa ne a kasar ta Faransa. To Didier Deschamps dai shi ne ya ajiye aikinsa, kuma shi Zinedine Zidane ake sa ran zai mai gurbin nasa. Kuma tun a lokacin da shi Zidane ya ajiye aikinsa na horas da Real Madrid, wanda karo na biyu da ya koma kenan, ai yake ta jiran irin wannan lokaci. Kuma dan wannan tsakani an yi ta gabatar masa da tayin kullayar jini hanyoyi daban-daban ciki har da na horas da ƴan wasan Manchester United kamar yadda rahotanni suka bayyana amma shi Zidane din ya noke
3: to an gaida mai bakin zare
2: to barka
3: to ajira ajira kuma ga Michael Kurison da kundin bayanan tattalin arzikin duniya
4: to barka da haka Nasir Sani
3: barka da aiki
4: to zan fara da Najeriya ne inda kudaden sufuri suka yi tashin gauran zafi a fadin kasar
3: to
4: sakamakon farashin man fetur da ya kai naira 1,400 akan kowace lita
3: har ya kuma tsaifarewa ke
4: ne wai sosai kuwa to wannan karin farashin na bazata ya jefa ababen hawa na sufuri cikin kuncin da yasa suka kara kudin bota nan take
3: ai ba yadda za
4: su joji wato birane kamar Lagos Abuja da Kano amma fara ganin dogayen layuka
3: a gidajen mai
4: sun bayyana da kungiyoyin direbobin motoci sun gargadin cewa idan gwamnati bata dauki mataki cikin gaggawa ba harkar sufurin jama'a na fuskantar fita daga hayyacin
3: kware da gaske
4: ta fita daga hayyacin take
3: idan
4: har aka yi saki
3: ai ta dan fita maka
4: to muna fatan dai a gyara
3: kware da gaske
4: wato farashin danyen mai a kasuwar duniya da ya kai $100 a halin da ake ciki akan kowace ganga kenan
3: a kasuwar duniya
4: wannan ne ma yasa aka shiga shirin ko ta kwana a duniya a game da matsalar hawar farashin kayayyaki to masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa za a fuskanci karin farashin shi na mai kudin jigilar kayayyaki da ma na abinci a makonni masu zuwa idan har aka ci gaba a wannan yanayi
3: ba dauki mataki na kan da garki ba
4: kenan haka yake to wannan hawa na kudin makamashi yana ƙara kudaden da masana'antu ke kashewa wajen sarrafa kayayyaki kuma dole ne gidaje su shirya wa raguwar kudaden kashewa saboda idan da ana kashe 10 ne
3: to yanzu sai a dawo 7 ko 8 hakan nan
4: dole a watan dole a tsuke bakin aljuhu a biya wasu bukatu to dole ne a yi hakan to zamu je can kasar Koriya ta Kudu inda wata kotu a kasar ta umurci wani shahararren attajiri mai masana'antu da ya biya tsohuwar matarsa dala miliyan 60 ba 60 ba 644 a matsayin kudin saki
3: ya sake ta
4: watan sun rabu ne za su ko kuma in ce za a rabu ana cikin wat mataki kenan ciki ɗaya daga cikin mataki na rabuwar kenan
3: kusan na ƙarshe kenan
4: ya ba da waɗannan kuɗaɗe
3: to kaga irin wannan a Afirka ai da kaga rububin mata suna neman
4: to wannan hukunci dai mai tarihi ya kawo ƙarshen takaddamar shari'a ta shekaru da aru-aru da aka da suka da ya dauki hankula na kafafen yaɗa labarai da dama wannan shine kuɗin saki mafi tsada da aka taɓa biya a tarihin kasar ina ganin anya ko a duniya ba
3: to Allah ya kyauta
4: lamarin da ya girgiza tsarin gudanarwa na rukunin kamfanoni da kuma ma dangin shi mutumin
3: na'am to an gaishe da Michael Kurison da wannan bayani
4: nagode
3: Gwamnatin Najeriya ta sake tsantar kanta a cikin wata dambarwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026 abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
5: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudade musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar Sislag mai bin diddigin ayyukan gwamnati ya bayyana cewa
6: a ai masarautu hurumi ne na jihohi ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba wannan kudi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu 'yan Najeriya suna buƙatar asibiti 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya suna son ruwan sha duka waɗannan gwamnati bata mai da kai ta yi su ba sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
5: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa ya soki sanya kudin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin inda ya ce
7: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece ku ce ta gefen addini wa'annan za su ga ai ba musu daidai ba ko kuma wa'ansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka
5: sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano masu rike da mukaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki Abdullahi Muhammad hakimin kasanki dake karkashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja yace bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa
8: lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau wa'ansu suna iya suka amma wa'anda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka din shine abin da ya dace saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati fa dauke akwai development masu dama amma kuma akwai wa'ansu abubuwa wanda idan ba masarautu sun shigo ba har yanzu abin ba zai tafi a yadda ake tunani ba
5: majalisar tarayya wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin sanatan dake wakiltar plateau ta tsakiya Dicket Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru
9: I won't tell you we don't have weaknesses in our function
10: bazan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakuri ba amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci bukatar al'umma ne da yanki a wasu yankunan kasar nan ana ba masarautu muhimmanci wanda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalolin tsaro
9: of the traditional rulers is not guaranteed.
5: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka a cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi Abuja RFI Hausa.
3: Ƙungiyar editocin kafafen yaɗa labaran Najeriya ta gudanar da taron lakcar shekara-shekara da saba yi karo na hudu a birnin Lagos domin karrama tsohon gwamnan jihar Dr. Latif Jakande da ya fice a aikin jarida. Yayin taron ƙwararrun sun tattauna ne kan rawar da 'yan jarida da hukumar zaɓe da kuma masu kada ƙuri'a za su taka wajen gudanar da zaɓuka karɓaɓɓu a ƙasar. Taron ya gudana ne a daidai lokacin da ƙwararru ke gargaɗi a game da barazanar da 'yancin faɗin albarkacin baki ke fuskanta lokuta da dama a Najeriya. Kuma kan haka Nura Ado Suleiman ya tattauna da Hamza Idris mataimaki ga shugaban wato ƙungiyar editocin na Najeriya kuma muƙaddashin babban editan jaridar Daily Trust.
11: Wannan taro na lecture na zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar gudanar da zaɓukan Najeriya ciki har da babban zaɓe na shugaban ƙasa kuma akwai ƙorafe-ƙorafe da ake cewa aikin jarida ko kuma 'yancin faɗin albarkacin baki na fuskantar barazana daga hukumomin da ya kamata a ce su ne suke baiwa wannan ɓangare na yaɗa labarai kariya.
12: Wannan batu gaskiya ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke ƙoƙari a ƙungiyance kenan a matsayinmu na shugabanni na editoci har mun yi wani kwamiti na musamman wanda ina ciki wanda muka nemi a caccanja wasu dokoki da aka yi na wannan wato a doka maganar cyber crime din nan wanda ana amfani da ita jami'an tsaro daban-daban ba suna amfani da wannan dokoki wajen kama mutane wani lokaci ma za ka gidan jarida ne ko gidan talabijin ko gidan rediyo sun yi wani magana ko kuma sun kawo wani mai kudin siyasa ko kuma dan rajin demokradiya ya yi wani magana sai kaga an zo an ko a ce za a rufe gidan jaridar ko kuma a kama shi wanda ya zo ya yi wannan batu ko kuma a kai shi kotu to mun yi wannan kwamiti har mun bayar da rahotonmu mun kai wa shi ministan watsa labarai wanda kuma ya yi alkawari shi ma zai yi amfani da karfin da yake da shi a kai majalisa ta ƙasa ta yadda za a yi a duba a gyara abin da zai gyaru to amma akwai abu ɗaya da muke mantawa kuma ba kowa ne ɗan jarida ba yau akwai wa'anda kawai sun zo ba su ma je sun yi karatun jaridan ba ko a ce diploma ko digiri ko masters ko wani abu kawai sun tsunduma sun mai da kansu 'yan jarida ba su ma san ka'idojin abubuwan da ya kamata su faɗa ba ko kuma yadda za su taka birki idan suna hira da wani wanda yana nema ya wuce gona da iri
11: za a iya alakanta hakan da kamar samun karbuwa da kafafan sada zumunta na
12: zamani. Rai da gaske, idan matsalar take kenan, in ka kula yanzu ai akwai wanda ake kira social media influencers. Haka kamar su ne yawanci din ba wai sun karanta aikin jarida bane, amma sai ka ga yanzu in ka je ko shafukan Facebook ko Instagram sai ka ga mutanen da ke bibiyan su ba sa bibiyan gidajen jaridar da aka san su ma. Musamman wanda
11: bayan da za a yi a takaita tasirin
12: kokarin da ake yi kenan, kamar yanzu a gungiyance mu a kamar yadda na gaya maka cibiyar editoci da kuma ko NUJ ma an ka duba da universities kenan ko da dama da ana ta wato ana har hada kwasa-kwasai na ilmantarwa, kuma akwai wanda za ka ga suna da sha'awar aikin jarida, wani ma ya karanta ilimin siyasa ne amma yana da ra'ayi yayin aikin jarida. Abinda kawai muke cewa shine idan har kana so din to sai ka je ka samu wannan course ko na wata shida ko shekara daya ko shekara biyu a gyara wa mutum fahimta ta yadda za a gudanar da ayyuka din, wanda muna ganin in har an yi haka za a rage kaifin matsaloli da ake samu, domin yanzu akwai da yawa wanda za a ga suna da gidan TV, ma za a ce gidan TV ne amma ba shi da ofishi, idan ya zo ya tafka laifi sai a rasa mawa za a kama, ina za a je a nemo shi a kama shi. To iya ɗaya daga cikin abubuwan da muke ta ƙoƙari wajen hankaltar da al'umma cewa kowa yana da ra'ayin ya faɗi albarkacin bakin shi daidai yadda shari'a ta amince.
13: A cikin labarin namu da ya kunje cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya daga 8-12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alkawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da wato ya lashe kujerar shugaban wato babban daraktan wato hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta majalar wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shigar da kara na kotun. Sannan shugabar harkokin manufofin kasashen ƙetare ta Tarayyar Turai ta ce zargin da Amurka ke mata na tursasawa ma'aikata ba shi da tushe balle makama. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
14: Rayuwata.
15: Mai sauraron sashen Hausa Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin mahimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da mahimmancinsa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai 'ya'yansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan rashin karfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancinsa ne dalilinsu na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na karfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin kara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku, kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa 'yarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana a kai.
14: Rayuwata.
16: Ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da karfafa su kai 'ya'yansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, yace manufarsu ita ce
14: karfafa iyaye mata gwiwa su kai ansu asibiti domin allurar kafa da zaran sun haihu musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti a farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6 sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5000 wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din
16: wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya kara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara
17: yace mai suna Lihatu Markus a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su tutuka iri daban-daban da zamanin nan da muke ciki ta wurin rigakafi Allah zai dafa
18: sunana Asma'u Abubakar shi yasa na dage nace zan ci gaba ma yayana rigakafi sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka ina zuwa musu da sauki
16: masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara
19: dan mafi la'akari da rayuwar yayanmu na yanzu da nake kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su a matsayin ki na uwa in har za a ce kullun kina jinyar yaro to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi
16: duk da irin kokarin da ake yi wajen kara yawan yaran da ke samu rigakafi masu ruwa da tsaki sun ce akwai bukatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake bukata daga cututtuka da za a iya kauce musu
20: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi
21: Alhamdulillah tunda dai da abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaran mu yana nunawa sosai kuma ina jin hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa ya kamata a ce su lura zuwa
22: yace kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki ciki
21: wata uku ko wata hudu yanzu kuma muna tantance
22: shine na ƙarshe kin ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki
21: alhamdulillah tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu
22: kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baci ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu
21: Masha Allah alhamdulillah komai ma yana ce maka kuma ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba
22: shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yake rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yake
21: a'a ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai
22: so amma shi ma dai yana taimakawa
21: a'a ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je saboda ina son rigakafi
22: me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa
21: ma insha Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma
22: wani bara kun kira zaki ga sauran yan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasu wasi dangane da kawo ƴaƴansu idan ka
21: gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani to haka zan iya cewa gaskiya bazan kawo ba gode to kuma da naga kuzarin da take da shi lokaci yana yi akan zaka ga na kawo ta
23: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
24: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
23: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
24: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
23: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
25: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara.
24: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
20: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives.
0: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da muke ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200.
5: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali a kai kuma?
0: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti. Akan je karkara a wayan mu mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kallaba san amfanin ta bane, ko kuma a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
5: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
0: Ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafinsu sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
5: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
0: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shiri sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga a yi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
20: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar New Incentives. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
3: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
1: RFI.
3: To a shirin wato a labarin namu kashi na biyu, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin faɗaɗa yawan rundunonin sojin ƙasar daga 8 da ake da su zuwa 12, baya ga ɗaukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na ƙarfafa sashen tsaron ƙasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya dai har ila yau ta ciki tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar, tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka, yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi, a yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga a gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da aka wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao, lamarin da ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar inda ya watsi da bukatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis yayin da suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya, an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall, wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa, da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karɓi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin ɗa'a da suka shafi badakalar wato farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta'asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara-shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin ƙasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Laikipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin ƙasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kada ƙuri'ar yankan ƙauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5% akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60, wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soke matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu.
1: To yanzu kuma sai nishadi.

0: sun sun shigo ba, har yanzu abun ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
1: Majalisar Tarayya wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Decade Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
2: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
3: Bazan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakurai ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci bukatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza. Musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
2: Of the traditional rulers is not guaranteed.
1: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
4: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
6: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin mahimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da mahimmancin sa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su. Wasu kuwa rashin sanin mahimmancin sa ne dalilin su na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku. Kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ƴarta. Sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya hada mana a kai.
5: Rayuwata.
1: Ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da ƙarfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake buƙata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar, ya ce manufarsu ita ce
7: ƙarfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun-kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa, sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
1: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
8: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin su cutuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
9: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
1: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
10: Dan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da mu ina iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyan yaro, kullun kina jinyan yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
1: Duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi.

0: masu ruwa da tsaki sun ce akwai bukatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake bukata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
1: RFI.
2: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da malama Fatima Ismail. Wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
3: Alhamdulillah tunda dai da abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaran mu yana nunawa sosai. Kuma ina jin hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa ya kamata a ce su dinga zuwa.
4: Ya shi cika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki ciki?
3: Wata uku ko zuwa wata hudu. Yanzu kuma muna pentati.
4: Shine na ƙarshe kin. Ya cika ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
3: Alhamdulillah tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi to insha Allah in dai kana kawo yaran ka to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
4: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baci ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
3: Masha Allah alhamdulillah komai ma yana taimaka. Ina man da biyan ko kuma ta siyan maganin madara ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi kuma sun yi daidai a ci gaba.
4: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yake rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yake?
3: A'a ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
4: So amma shi ma dai yana taimakawa?
3: A'a ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka saboda ni ko ba za a bani ba zan je saboda ina son rigakafi.
4: Me shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
3: Ma insha Allah inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
5: Wani bara.
4: Kun kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata iyaye waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu idan kake.
3: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa. Saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta dan yi zazzabin ta na bata magani. To haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gode. To kuma da na ga kuzarin da take da shi lokaci yana yi aka zaka ga na kawo ta.
6: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
7: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
6: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
7: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
6: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
8: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
7: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na kungiyar ta New Incentives.
9: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan kungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da muke ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
0: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali a kai kuma?
9: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti. Akan je karkara a wayar ma mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa ya kallaba san amfanin ta bane ko kuma a suna da wani abu da ya shige musu suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
0: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
9: Ko ina akwai matsalolin amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su. sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko ina.
1: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
9: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shiri sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7 kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga a yi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
2: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar New Incentives. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalamu huta lafiya.
5: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin. RFI. To yanzu kuma sai nishadi.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Hey sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanin labaran duniya. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya wato na sojoji kenan daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall ya yi alƙawarin inganta martaba da amincin Majalisar Dinkin Duniya in har ya hau kujerar Sakataren General na Majalisar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shiga da ƙara na kotun. To ga labarin kamar da muka shirya su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin faɗaɗa yawan rundunonin sojin ƙasar daga 8 da ake da su zuwa 12 baya ga ɗaukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na ƙarfafa sashen tsaron ƙasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya dai har ila yau ta caccaki tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar. Tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar, lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka, yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi. A yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao. Lamarin dai ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar, inda ya watsi da bukatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis, yayin da suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya, an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall, wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa, da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karbi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin da'a da suka shafi badakalar wato Farmgate akan wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta Farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta'asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara-shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin kasar. Kenya dai ita ke ɗauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Lakipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin kasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau Juma'an nan don kada ƙuri'ar yankan kauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soki matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. Gwamnatin Najeriya ta sake tsintar kanta a cikin wata dambaruwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026. Abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka. Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe, musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce, shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awwal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAG mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
3: a'a, ai masarautu hurumi ne na jihohi, ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kuɗi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shine abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin bata mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
2: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
4: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba musu daidai ba ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
2: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da muƙaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin Kasanki da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
5: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau. Waɗansu suna iya suka, amma waɗanda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka ɗin shi ne abin da ya dace. Saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, faɗoke akwai development masu dama, amma kuma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba masarautu sun shigo ba, har yanzu abin ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
2: Majalisar Tarayya, wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Dicket Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
6: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
7: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakurai ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci buƙatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
6: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin muhimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da muhimmancin sa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin muhimmancin sa ne dalilin su na kin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata kungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a fadin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Kungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. To mai saurare, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku, kuma bakinmu sun haɗa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ƴarta, sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya haɗa mana a kai.
8: Rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi tare da ƙarfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an kungiyar, ya ce manufarsu ita ce
10: ƙarfafa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
11: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin cututtuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
12: Sunana Asma'u Abubakar. Shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi. Sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
13: Idan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su a matsayin ki na uwa. In har za a ce kullun kina jinyar yaro to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
14: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai. Kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa, ya kamata a ce su rura zuwa.
15: Yaushe kika fara wannan rigakafin, kuma yau a wani mataki kike?
14: Wata uku ko zuwa wata hudu, yanzu kuma muna pentatif.
15: Shine na ƙarshe kin? Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yaki?
14: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
15: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki, wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
14: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka. Ina man da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan tafi dai, Allah ya saka da alkhairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
15: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yima yake rigakafi, ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yake?
14: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar ƴata ma sosai.
15: So amma shi ma dai yana taimakawa.
14: A'a, ni to duk da haka, amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je, saboda ina son rigakafi.
15: Me shirin ki na gaba, kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
14: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
15: Wani kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata, iyaye waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu rigakafi?
14: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa, saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta ɗan yi zazzaɓin ta na ba ta magani, to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi aka za ka ga na kawo ta.
16: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar ta New Incentives.
19: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan ƙungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
2: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma?
19: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayan ma mutane da kai. Akwai wuraren da za ka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kallaba san amfanin ta bane, ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
2: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalan ne?
19: A ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi, ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya, based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
2: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
19: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. kuma ana nan ana ci gaba banda kudaden nan da ake bada mu kan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi
9: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa daraktan gudanarwa na kungiyar New Incentives gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
0: to an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
8: RFI
0: To yanzu kuma sai nishadi.

0: na ta ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
1: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa, ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
3: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Rayuwata.
5: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin muhimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari, musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da muhimmancinsa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai 'ya'yansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancinsa ne dalilinsu na ƙin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata ƙungiyar sa kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a faɗin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Ƙungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. Mai saurari, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku, kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa 'yarta, sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana a kai.
4: Rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da ƙarfafa su su kai 'ya'yansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar, ya ce manufarsu ita ce
6: ƙarfafa wa iyaye mata gwiwa su kai 'ya'yansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko, iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa, sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
7: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyarsu ta wurin cututtuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
8: Sunana Asma'u Abubakar, shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma wa 'ya'yana rigakafi, sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
9: Idan muke la'akari da rayuwar 'ya'yanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya, yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyar yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye, musamman mata a yankunan karkara, domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
4: RFI.
5: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail. Wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
4: Alhamdulillah tunda dai da abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaran mu yana nunawa sosai. Kuma ina

0: dan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa, ya kamata a ce su dinga zuwa.
1: Yaushe kika fara wannan rigakafin kuma yau a wani mataki kike?
0: Wata uku ko wata hudu, yanzu kuma muna pentatif.
1: Shine na ƙarshe ke? Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yanki?
0: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to za ka ga kai naka sun yi sauki da abu.
1: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki, wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
0: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka ta ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan tafi dai, Allah ya saka da alkairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
1: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yi ma yanki rigakafi ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yanki?
0: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
1: To amma shi ma dai yana taimakawa?
0: A'a, ni to duk da haka, amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je ni, saboda ina son rigakafi.
1: Me ye shirin ki na gaba kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
0: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
2: Wani bada.
1: Wani kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata, iyaye, waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu idan kake?
0: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa. Saboda ni kaga daga na kawo ta haka a ranar in ta ɗan yi zazzaɓin ta na bata magani, to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi, za ka ga na kawo ta.
3: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
4: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
3: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
4: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
3: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
5: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
4: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar ta New Incentives.
7: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan ƙungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
8: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma?
7: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayan mu mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kallaba san amfanin ta bane, ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
8: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalar ne?
7: A ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san alluran rigakafi ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
8: Adadin mata kunce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
7: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shirin sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba. Banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
6: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na kungiyar New Incentives. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
8: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin RFI. To yanzu kuma sai nishadi.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci
1: Nasir Sani
0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare ga kanin labarin duniya A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kara adadin cibiyoyin rundunonin tsaron Najeriya wato na sojoji kenan daga 8 zuwa 12 domin inganta harkokin tsaro. Sannan Macky Sall yayi alƙawarin inganta martaba da amincin Majalisar Dinkin Duniya in har ya hau kujerar Sakataren General na Majalisar. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka wato ta duniya na shirin kada kuri'ar yankan kauna kan babban mai shiga da ƙara na kotun. To ga labarin kamar da muka shirya su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da shirin faɗaɗa yawan rundunonin sojin ƙasar daga 8 da ake da su zuwa 12. Baya ga ɗaukar sabbin sojoji 28,000 aiki a wani mataki na ƙarfafa sashen tsaron ƙasar mai fama da matsalolin 'yan ta'adda. Fadar shugaban Najeriya har ila yau ta caccaki tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a zaɓe mai zuwa Atiku Abubakar. Tana mai zargin shi da kokarin samun kafa wato kafa ga Amurka don keta hukuncin wato mutuncin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kasar lamarin da ta ce zagon kasa ne daga gare shi. Wannan na zuwa ne bayan da Atiku ya yi ikirarin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da batu da zai amsa a gaban mahukuntan Amurka yana mai bayyana shi a matsayin mai laifi. A yayin da ita ma fadar shugaban kasar ta ce shi ma Atiku yana da wata tuhuma da zai amsa a gaban mahukunta na kasar Amurka. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gudanar da bincike mai zaman kansa cikin gaggawa kan kisan gillar da wato da azabtarwar da aka yi wa sojojin Mali da dama a yankin Gao. Lamarin dai ya auku ne a bayan wani mummunan harin kwantan bauna da kungiyoyin dakarun FLA da na Janim suka kai wa ayarin sojojin kasar a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki. Burkina Faso da wato a Burkina Faso kungiyoyin addinai na kare wato da na kare haƙƙin bil'adama na ci gaba da mayar da martani kan matakan shugaban kasar Captain Ibrahim Traore da ya dauka kan masu ya da tsauraran ra'ayin addini a kasar inda ya watsi da bukatar mahukuntan Saudiya na gina masallatai akalla 200 a fadin kasar. A jiya Alhamis yayin da suka wato suka rage mako ɗaya kenan a yi zaɓe na sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya an wato 'yan takara 6 a kujerar suka bayyana a gaban hukumar tantancewa da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki da wato na wannan hukuma. Daga cikin waɗanda 'yan takarar akwai tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall wanda ya share wani lokaci yana ƙoƙarin kare takararsa da kuma irin wasu daga cikin ayyukan na sauyi da zai aiwatar da su muddin ya samu ɗarewa wannan kujera. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya karbi umarnin kotu na dakatar da binciken da majalisar gudanarwa kan yiwuwar tsige shi sakamakon zarge-zargen rashin da'a da suka shafi badakalar wato Farmgate akan wato wasu lamura ta wata gona. Wannan hukunci na kotu na iya baiwa Ramaphosa wata kariya daga fuskantar wato kaskanta daga badakalar har zuwa farkon watan Satumba. Badakalar ta Farmgate ta shafi satar tarin kudaden kasashen waje wadda ake zargin Ramaphosa da tafka ta asa a kai a shekara ta 2020. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta sanar da soke ɗaya daga cikin atisayen sojojin na shekara-shekara da ta saba yi a Kenya bayan gaza samun izini daga gwamnatin kasar Kenya dai. Ita ke dauke da sansanin dindindin na hukumar horar da sojojin na Burtaniya wato Batuk wadda ke yankin Lakipedia mai nisan kilomita 200 wato a kwatankwacin mil 130 daga arewacin Nairobi fadar gwamnatin kasar. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta samu 'yancin kai ne daga Burtaniya a shekarar 1963. Mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin wani zama na wato a kowane lokaci daga yanzu a yau juma'an nan don kada ƙuri'ar riyankan kauna kan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan game da zarge-zargen da ake masa na cin zarafin mata. A wani bangare kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabbin haraji har zuwa kashi 12.5 akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashe 60 wadda ya maye gurbin harajin wucin gadi da zai kare a wannan juma'a bayan da kotun kolin kasar ta Amurka ta soki matakan. Fadar White House ta ce harajin ya shafi kasashen da suka wato gaza rage shigo da kayayyaki da ake samar da su ta wato kwadagon tilas ko kuma musgunawa ma'aikata. Wasu sahihan majiyoyi sun bayyana cewa Iran ta kai kwamandojin rundunonin kare juyin juya halin musulunci da kayan sojoji da kuma suka shafi makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa Yemen a wannan wata da muke ciki, a wani mataki da ke nuna cewa Tehran din na neman ƙarfafawa Houthi wajen ganin cewa su ma sun kare kansu. Gwamnatin Najeriya ta sake tsintar kanta a cikin wata dambaruwa bayan an gano yadda aka ware naira biliyan 30 don gyara da gina wasu makarantu guda 106 da masallatai da wato majami'u a fadin kasar cikin kasafin ayyukan shekarar 2026. Abin da ya sanya ayar tambaya wato kan yadda gwamnati ke sanya ayyukan da 'yan kasar suka fi son ganin ta aiwatar a cikin kasafin ayyuka. Wakilinmu Isma'il Karatu Abdullahi ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Wannan lamari dai ya janyo cece-kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe, musamman waɗanda ta ware domin ayyukan da ta saka a cikin kasafi. Tambayar da aka fi ita ce, shin wai gwamnatin tarayya na da hurumin gyara ko gina masarautu a Najeriya? Awwal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar SISLAG mai bin diddigin ayyukan gwamnati, ya bayyana cewa
3: ai masarautu hurumi ne na jihohi, ba hurumi ne na gwamnatin tarayya ba. Wannan kuɗi da aka ware cewa za a inganta masallatai da coci-coci da masarautu ba shi ne abin da 'yan Najeriya suke nema ba yanzu. 'Yan Najeriya suna buƙatar asibiti, 'yan Najeriya suna buƙatar zaman lafiya, suna son ruwan sha. Duka waɗannan gwamnatin ba ta mai da kai ta yi su ba, sai a zo a ɗebi kuɗaɗe na ƙarya a ce za a yi gina coci-coci ko kuma masallatai.
2: Shi ma Comrade Abubakar Sadiq Suleja, wanda ɗan gwagwarmaya ne kuma ɗan siyasa, ya soki sanya kuɗin gyaran wuraren ibada da aka yi cikin kasafin, inda ya ce
4: abubuwa ne da daga ƙarshe dole ya kawo cece-kuce ta gefen addini, waɗannan za su ga ai ba musu daidai ba ko kuma waɗansu abubuwa dai da sauransu makamancin haka.
2: Sai dai duk da sukar da aka yi wa wannan cushe da aka gano, masu riƙe da muƙaman sarauta sun goyi bayan wannan mataki. Abdullahi Muhammad, hakimin Kasanki da ke ƙarƙashin masarautar Gwagwalada a babban birnin tarayya Abuja, ya ce bai kamata a soki wannan mataki ba la'akari da irin gudunmawar da masarautu ke bayarwa.
5: Lallai wannan abin da aka yi abu ne mai kyau. Waɗansu suna iya suka, amma waɗanda suka fahimci abin to za su ga cewa yin haka ɗin shi ne abin da ya dace. Saboda tunda mulki na Najeriya ya fita daga hannun masarauta ya dawo hannun gwamnati, faɗoke akwai development masu dama, amma kuma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba masarautun sun shigo ba har yanzu abun ba zai tafi a yadda ake tunani ba.
2: Majalisar Tarayya, wadda ke fuskantar suka kan yadda aka samu waɗannan ayyuka cikin kasafin, sanatan da ke wakiltar Plateau ta tsakiya Dicket Plan ya kare majalisar kan abin da ya faru.
6: I won't tell you we don't have weaknesses in our function.
7: Ba zan ce duk abin da muke yi daidai ne ko kuma ba ma yin kurakurai ba. Amma sanya irin waɗannan ayyuka ya danganci buƙatar al'umma ne da yanki. A wasu yankunan ƙasar nan ana ba masarautu muhimmanci wadda hakan ke sakawa a saka irin waɗannan ayyukan maza, musamman yanzu da masarautu ke fama da matsalar tsaro.
6: Of the traditional rulers is not guaranteed.
2: A yanzu dai za a zuba ido a gani ko gwamnatin tarayya za ta janye waɗannan ayyuka da aka saka cikin kasafin tare da mai gurbin su da waɗanda suka fi dacewa ko kuma za ta aiwatar da su duk da sukar da ake yi. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Rigakafi na daga cikin mahimman hanyoyin kare yara daga kamuwa da cutuka masu hatsari musamman a shekarun farko na rayuwarsu. Sai dai duk da mahimmancinsa, har yanzu akwai iyaye mata a wasu yankunan Najeriya da ke fuskantar kalubale wajen kai ƴaƴansu cibiyoyin lafiya domin samun allurar rigakafi. Ga wasu matan, rashin ƙarfi ne ke hana su, wasu kuwa rashin sanin mahimmancinsa ne dalilinsu na ƙin zuwa cibiyoyin da ake yi wa yara wannan allura. A dalilin haka ne wata ƙungiyar sa-kai mai suna New Incentives da ke aiki a cibiyoyin lafiya sama da 700 a faɗin jihohi 11 a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani shiri na ƙarfafa gwiwar mata ta hanyar tallafi da wayar da kai domin ƙara yawan yaran da ke samun cikakken rigakafi a lokacin da ya kamata. Ƙungiyar ta New Incentives, wadda aka samar a shekarar 2017, ta yi sanadiyar taimakawa wajen tabbatar da yara sama da miliyan 7 sun samu yin allurar rigakafi. Mai saurari, akan wannan batu shirin rayuwata na yau zai zo muku, kuma bakinmu sun hada da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yin rigakafi wa ƴarta, sai kuma Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na wannan kungiya ta New Incentives. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya hada mana a kai.
8: Rayuwata
2: ta hanyar wannan shiri, New Incentives na baiwa mata masu juna biyu da kuma iyayen yara bayanai kan muhimmancin rigakafi, tare da ƙarfafa su su kai ƴaƴansu wurin samun allurar da ake bukata a lokacin da ya dace. Ms. Bahu El Hamza, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar, ya ce manufarsu ita ce
10: ƙarfafa wa iyaye mata gwiwa su kai ƴaƴansu asibiti domin allurar rigakafi da zaran sun haihu, musamman iyaye mata da ke karkara waɗanda suke nesa da asibiti. A farko, iya kuɗin da muke bayarwa ne na kullun-kullun har zuwa 6, sai muka lura wasu in sun fara ba sa kammalawa, sai muka shigo da tsarin idan kin kammala ga abin da za a baki naira 5,000. Wannan yasa mutane da dama idan suka fara ba sa kucewa sai sun kammala din.
2: Wasu iyaye mata da suka amfana da shirin suka ce baya ga tallafin wayar da kai da suke samu ya ƙara musu fahimtar cewa rigakafi na da muhimmanci wajen kare lafiyar yara.
11: Yace mai suna Lihatu Markus, a matsayina na uwa ya dace in danga zuwa saboda kiyaye lafiyar su ta wurin cututtuka iri daban-daban na zamanin nan da muke ciki. Ta wurin rigakafi Allah zai dafa.
12: Sunana Asma'u Abubakar, shi yasa na dage na ce zan ci gaba ma ƴaƴana rigakafi, sabila da koda sun zo ko zazzabi ne ko wani abu haka yana zuwa musu da sauki.
2: Masana kiwon lafiya irin Hajiya Aishatu Halliru na ci gaba da jaddada cewa samun cikakken rigakafi ga yara na taimakawa wajen rage yawan mace-macen yara.
13: Idan muke la'akari da rayuwar ƴaƴanmu na yanzu da muke kokarin karɓar rigakafi da na baya, yana da banci game da wasu cutukan da muna iya tantance su. A matsayin ki na uwa, in har za a ce kullun kina jinyan yaro, kullun kina jinyan yaro, to duk wani karfi da kike da shi fa zai zama to baki da shi.
2: Duk da irin kokarin da ake yi wajen ƙara yawan yaran da ke samun rigakafi, masu ruwa da tsaki sun ce akwai buƙatar ci gaba da wayar da kan iyaye musamman mata a yankunan karkara domin tabbatar da cewa kowane yaro ya samu kariyar da yake buƙata daga cututtuka da za a iya kauce musu.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Malama Fatima Ismail, wata mahaifiya da ta kammala yi wa ƴarta allurar rigakafi.
14: Alhamdulillah, tunda dai duk abin da aka yi gashi nan dai muna ganin komai a jikin yaranmu yana nunawa sosai, kuma ina jan hankali ga waɗanda ma ba sa zuwa. Ya kamata a ce su dora zuwa.
15: Yaushe kika fara wannan rigakafin, kuma yau a wani mataki kike?
14: Wata uku ko zuwa wata hudu, yanzu kuma muna pentatif.
15: Shine na ƙarshe ke? Ya kike ga yanayin sauyi dangane da lafiyar yanki?
14: Alhamdulillah, tunda dai gashi nan ko a jikin ƴattawa, misali irin waɗannan kurajen da ake yi haka na annoba na layi, to insha Allah in dai kana kawo yaran ka, to zaka ga kai naka sun yi sauki da abu.
15: Kina daga cikin waɗanda ke amfana da wannan shiri na new incentives wanda ake barwa, shin ta wani hanya waɗannan abin da ake baki ke taimaka miki wurin biyan kuɗin mashin ko wurin siya ma yarinya farsama da ake barwa da sauransu?
14: Masha Allah, alhamdulillah, komai ma yana taimaka kuma ko ina ma da biyan ko kuma ta siyan maganin ma duka. Ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi, kuma sun yi daidai a ci gaba.
15: Shi yake kara baki kwarin gwiwa zuwa yi ma yanki rigakafi, ko kuma dama ke dai kawai kina da niyyar zuwa saboda lafiyar yanki?
14: A'a, ni kawai ina da niyyar zuwa saboda lafiyar yata ma sosai.
15: To amma shi ma dai yana taimaka.
14: A'a, ni to duk da haka amma dai gaskiya saboda haka, saboda ni ko ba za a bani ba zan je ni, saboda ina son rigakafi.
15: Me ye shirin ki na gaba, kuma in akwai wani allura zaki kara dawowa?
14: Ma insha Allah, inda akwai zan kuma dawowa sosai ma.
15: Wani bada wani kira zaki ga sauran ƴan uwanki mata, iyaye waɗanda suke wasuwasi dangane da kawo ƴaƴansu rigakafi?
14: Gaskiya ya kamata a ce su ringa kawowa, saboda ni ka ga daga na kawo ta haka a ranar in ta ɗan yi zazzaɓin ta na bata magani, to haka zan iya cewa gaskiya ba zan kawo ba gobe. To kuma da na ga kuzarin da take da shi, lokaci yana yi aka za ka ga na kawo ta.
16: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na ƙungiyar ta New Incentives.
18: Mun maida hankali akan bada tallafi ma mata ɗaya wanda suke kawo yara allurar rigakafi a asibitocin gwamnati. Wannan ƙungiya ta fara aiki a Najeriya tun shekara ta 2017. Mun fara tun daga jihohi guda uku, jihohin Katsina, Jigawa da Zamfara. Daga nan muka faɗaɗa har yanzu dai da nake ma magana muna aiki a jiha 11 da kuma asibitoci wurin 7,200 da 'yan kai.
2: Baya ga tallafa musu da kuke don wato ƙara musu ƙwarin gwiwa na zuwa rigakafi, akwai kuma wani abin da kuka fi mai da hankali akai kuma?
18: Ba wai kuɗi kaɗai ko tallafi ake bada asibitocin nan ba. Mukan yi gangami tare da shugabannin al'umma da su malaman asibiti, akan je karkara a wayar ma mutane da kai. Akwai wuraren da zaka ga ana rigakafi amma ba sa zuwa, ya kalla ba san amfanin ta bane, ko kuma a'a suna da wani abu da ya shige musu, suna son wani ya zauna ya wayar musu da kai. Mukan yi haka nan.
2: Shin me yasa kuka fi mai da hankali a arewacin Najeriya? Kudancin Najeriya ba su da wannan matsalar ne?
18: A ko ina akwai matsalolin, amma dai arewacin Najeriya a nan ne aka alƙalumma suka nuna cewa an fi rashin samun an san allurar rigakafi, ko kuma cututtuka da ake iya yin rigakafin su sun fi yawa a arewacin Najeriya, based on alƙalumma da suka nuna ta ko'ina.
2: Adadin mata kun ce yara guda nawa kuka yi nasarar shigar da su cikin wannan aiki da kuke na tallafa musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa na yin rigakafi?
18: Aƙalla zuwa yanzu mun samu yara da suka shigo irin wannan shiri sun yi miliyan 7. A shekarar da ta shuɗe mun yi celebration na cewa mun samu yara wurin miliyan 5. A yanzu ko har mun kai miliyan 7. Kuma ana nan ana ci gaba, banda kuɗaɗen nan da ake bada mukan shiga ayi wayar da mutane da kai domin yara ko mutane su kai yaran su wuraren rigakafi.
9: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Mubarak Muhammad Bawa, daraktan gudanarwa na kungiyar New Incentives. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu, huta lafiya.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin
8: RFI.
0: To yanzu kuma sai nishadi.